0: soppé mamadou nuru daré ni
1: mamadou da wara wardé ay bo ñoo nokko ak yépp mune mamadou bo mo wara wat
0: mamadou da dañi ci ay jangay sans yi
1: moy
0: motax muy mu jox ndigal mu jox ndigal sa way mi mu waté waye mom wax dëgg yalla demb rek ñi ngi déggante moy ñaanal bu baax dima encourager ci émission bi wallahi rasul mom wotur sax mom baana
1: da wara wat dé alik salam rahmatullah
2: mu xalim
1: mbacké
2: nongol cheikh mu leen jox dagana
1: seen cheikh ak non kébé
2: ñu lay ziar baax
1: yaara ma ngi lay ziar baax kébé
2: mu ko sét na lool dong
1: yalla sabark seigne touba
2: ki ada la day suñu way lool sax
1: yagga ma wax lu mel non dé
2: wallahi ndeysaan
1: wor na yalla
2: seen cheikh contane nañ lool
0: kébé ñuga
2: ñu lay ziar
0: da lay ziar baax
2: ba yaangi ci jamm
0: wa ñu ngi sant bu baax dé
2: mu ko sét na lool dong
0: wallahi ñoo gëna contane
2: waaw am nañ ci ndekte bu baaxa baax
0: amin
2: ñaan sun borom taxawlo bu baaxa baax
0: amin ya rabbi
2: ko fi fo bëgg ak nga ak ko ci barke sun tuba
0: amin ya rabbi
2: di ñu mbolé ñu andal ñëpp
0: hmm
2: waaw ñu sun bi dal mom mu ko sét na ci lool
0: ndaysan ñoo gëna contane
2: mu xaarim bëgg na dé
1: ah sun cheikh wallahi ñoo gëna bëgg
2: da me limu gën lebeut amna de
1: wallahi ne sa yagam ko koy ne sa barke
0: wallahi ne sa barke dem rek
1: billahi ke bende sa
2: mu ko fet na lo
1: yalla mbektem sa barke seigne touba
2: ci xawon jox sama yaay
0: waaw
1: yaay boy
0: yaay boy
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
3: wa
0: seigne yaay ndey
3: ziar ba
0: ne la ziar ba cham
3: akay kontane ndum
0: ñoo gëna kontane
3: ya na suñu borom guddal fani rek
0: amin ya rabbi
3: safar lepp lay jangoro
0: amin ya rabbi
3: lepp lay lor
0: amin ya rabbi
3: defal ko mbolemi dibbi rek
0: amin ya rabbi
3: señ fa sama ko
4: fenn ni diggu tenier fm makka
0: wallahi ndesan
3: werna wallahi ki ci tambale ci gëna nek xale ba ki ci di gëna nek nek ma sama ko fenn nak yeen
0: wallahi ndesan
3: ñina yag sa sama xol ju
0: wallahi cham na bax
3: ñina yag rek ñeral le
0: amin ya rabbi
3: barke señ fa
0: amin ya rabbi
3: xaaruma jox la mor
0: wa seigne mor
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: ndiax mo ni nuy ba
0: seigne mor kewe
5: alhamdullah ngay ñu jam
0: ñoy sant yalla bax
5: alhamdullah im so am so lo
0: jere jef kew
5: ah ñu ni mbokk soppe
0: soppe ya
5: ah leen jaar bax
0: aha ne san
5: ñu so am so lo bax bax
0: jere jeuf sen xadim ki moy president daire soppe yi
1: mo jiri soppe ndeysan
0: te jambar lol
1: takkar sama jere ngeen jeuf
5: waaw ñu ñuy mbokk soppe yi sama ñu so daan ko ñu ngi ko defal
1: ndeysan
5: no ko fi jox mom dañu am yene ci mom lol
1: ndeysan
5: waaw ñu ko ñaanal ko fit ob dank di yeugal ñu yegg fu ko raw ci dole xera fa
1: amin bar seigne touba
5: aw soppe yeb daan ko defal
1: ndax yalla alhamdillah man dali wax na bu len baye bu len toxi
5: waaw inshallah
1: ah japp len da baye rek
5: waaw non lay defal ko soob
1: ya def len non rek bak seigne touba mom jank taxo ci kuko jappale ko ne
5: waaw
1: doko reccu de
5: inshallah
1: andegam yene ñam ay soop benen di dar asama ñi nek ci li
5: on la gëde waaw lo mo ñu war de
1: dalla gën len ci gor gor rek
5: waaw xam taw sonna ki ne rek
1: ya sonna ki ne waaw
6: Allo
1: Jimla sonna kene
6: wa may ziar
1: jere jaba
6: eh jere jaba
1: tar ka la sha alhamdulillah
0: sonna kene
6: wa sen ziar no la
0: ni sant yalla bax kay
6: eh jamba
0: wa ni si jamba bax bax
6: ah kontan nañ de
0: ñoo gëna kontan
6: ah seral te na suñu xol bi dal mom
0: ne zan jere jëf
6: dama nan sa suñu dekk
0: jere jëf leena bax rek
6: ya si jamba kontan nañ def deug yalla
0: ne zan ñoo gëna kontan yeuf sama kené
1: nga lesam
0: sama kené moy vice président bi sama xadim ke mo top ci bom
1: tawarkala
0: zam de ko mom tonet ci soxna serigne cheikh ke bom mo ngén sank
1: tawarkala
0: waaw esa bu baa wa kër gi yépp rek mom suñu kër la waaw suñu kër la
1: tawarkala
0: ñom ñep ñu ñu ziar suñu yandé cham ak baye hasan
1: légui soppé no def bom taxaw ya ko taxawal wala gañé la ki wala ndéme non
0: wa soppé na xamna né gaayé ko taxawal wa ñun ñoko taxawal wa
1: def ko campagne bi dal
0: dédé wax deug yalla hein dédé wax deug yalla def ko campagne
1: da nga jék jék gaay di gëna lay taxawal kurel soppé nga daané len
0: nda ñu ko ñëgëna ma gandal sax wa
1: lu waral lan lool
0: ko wa dama xam li ci ay soppé rek metti gi metti ak yagalem ci ay soppé e gis tam ay soppé yo xamne da naka ci netali lay muju
1: ndaw
0: ne dañuy jog rek ne dañu soppé di ngi defal daata gëmuñu liñu def
1: bari na ci
0: daw dawal ko tuti ben at ñaar bayiko ñu ni soppé diwlu wala tassa mo taxan ñu ko ñëkke wax waxaan mako wax dama bañ mo wax yeb dama na xey soppé mom la naka jëroko demé nak bama xamné ñi nak mom ñim ko waxaan ma xamné nit nak lu mu top diko waxañ na nek na lu mu bëgg ci laalé ko doko nongul nak doko ñu doko taxawal da way wala asim duluma campagne du dara waaw ma ci ni may def sax duluma yu bindé duluma yi saté luma wax soppé ci cheikh ñu soppé xasse dé rek lay def c'est tu dama len ko dama na len bu dé man sama jëm nit la définir
7: FFP
0: xey def lutax ngeen bayim wala ma gontu ko def fekke nak ngir xaside ak serigne bi rek ba du set ngeen di gis gën ko japp du ngeen di gëna sawat du ngeen gis lu ñu ci tayr way bu day jëm ji kessa motax ma ngeen ko xey bay wa ngeen gontu ko bay kon serigne bi rek tax wa man dal fofu la nek
1: wa gor
0: da
1: fi nga nek baxna de soppi seenu doxin manam di jublu way bi manam dañuy dajale ab daayira ñoo di ko jëbël wala nan moy seenu taxaway
0: a soppé na xamna né yagugul lool xamna ci at rek lay wara toll xamna né waye da xamna né yoyep def ak ñu ci ndax jébalé guñ ko kenn joxaguñ mako tamit wa dañ ko sos na da xamna di sek fin de mois ñuy nat amna 500 lañuy def sek ci goor bu dé jigen 250 ay fi nek na dal xamna nak amna luñuy wacc waye
1: téguntu dal
0: wa amna luñuy wacc waye
1: xamoo day téléphone motax nangu mon xoussal laaj bi ak soppé yi ndax xamoo fu seen crédit toll motax waye laaj bi ñom lak bëggona laaj waye comme xamoo fu seen crédit toll motax bëgguma la non té ci ligne bi di len laaj lu motax ma laaj lool non yow ko ñaako ñu amna luñuy wajjal
0: wa
1: tuwar kala
0: inshallah
1: légui bu ñëkëton daarim ñoo neenal suñu bi ko di wax yow lañ ko jébal noy def
0: wa lu lañ koy waxtaan rek bu wa na man mom duma koy jël ak xaar diko lek
1: ndax la
0: a dedet nek sama xamna dal bu wa dina am benen idée bu ma len di jox bu bokut ak jamo ne won rek ma
1: ay dig wono ko commencé pourquoi
0: dedet
1: ngay liggé seen bi
0: waaw seen bi dañuy liggéel le tout seen nako
1: ah wa legui la sanga
0: ngir xassire yi
1: waaw
0: ay xamna ni djiblu way bi da xamna ne
1: ngir mo wef dang kay denkat seigne bi rek dou la jox adé ji dang ko wa ñu denk ko seigne bi rek ndax seigne betam bu ñu nopp
0: bo wara xamna ne
1: am bu len jëm kessé do dox amana duñu yëk jox rek waye li nga nek di yëngu motax ñu lekay jox
0: da lolou dem na
1: xam motax nak kon
0: da lolou dem na
1: mana wayf lol ay buñu ne nek dama lek adé ay adé ko jox ñu ngir nga dox feci mbeddema rek am ci lo yëngu motax jox lako dox feci mbeddema ci le canal sa way kay yu balé li
0: damaay mbir ba né dam da ya la dal
1: argala
0: yalla baana
1: yalla baana waaw ba inshallah rabbi
0: inshallah
1: légui su ko dé xamna né mom bëgg na ma dégatum jang ndax xamna sax ñu gëna bari minuit la leen doon yewi waay tay ji minuit laq na ay simit sax ndax wax deug yalla jotaay bi dafa neex lool
0: ndaysan
1: simit fa ma gis né sax mu yëbëne mu yëne ay ki man déssan ay ki momit xamna
0: simit fa am bay
1: sa mbay waaw xamna bo ko venir fekk yalla dafa na mëna ko dina ko jëm xol na ma dé bam jallé cadeau yi inshallah rabbi
0: inshallah rabbi
1: waay inshallah rabbi légui a ci bu ko dé kon ma nga daal di yëkëti waat and gaañ su ko défé ñu doga ñëw na jëm xol ñu def jëm yëkëti jotaay bi inshallah

0: barkala insha Allah denga saway say mi nak de en yalla dina do jam
1: am yarbi
0: tak señ ci wa
1: yarbi
0: jangi mi neex na lol tek na tabarkala ci ndey sam
1: jeuf
0: digay na rigue rek fam ni ko sama gaay di waxe na rigue trop wax digal ma insha Allah yan yalla gën na wëral baat bi
1: am yarbi
0: en yok man nga xam nga bak señ ci wa
1: am yarbi
0: wallahi suñu ko set na lol wax digal ci jotaay bi ndax gis nañ tabarkala ni nga ci diké
1: deusan
0: xam nga melni yeen dañu war di génné ndax man té mo jiguté li ñu sogay gisenté
1: wallahi deusan
0: ngeen man li ngeen man ni nek seen waxu diga def dé xawa metti da ngeen ko war di génné na gañu ko gañu li ci jot
1: wallahi way do
0: lool ti mo war jotaay bi
1: wallahi
0: ndax kang mi melni yeen dañ leen war di fegnaal
1: wallahi
0: ndax man japp mo né melni nek na fofu ci ngiraani wax deug ya am na barna ci morom
1: ya
0: ci morom wax deug yalla
1: jambarang fere
0: ak na yann yalla gën leen defal werekatan ba señ ci wax
1: amin ya rabbi
0: na melni waxti fu ndani mom melni jonne tegane han modi 24 minutes idio sun mom sona jaar ak bu so
1: wallahi
0: sere wer la ra ndik ca way ñeekum neex mo waral ma dal ñambaas dima ñambaas lepp wax deug yalla
1: dëgg
0: la kon wax dëgg la content nañu lool
1: lay ñu gëna content
0: parce que day tim rek bayé nga siar ñi nga xamné moy ñi nga bëggoon siar té siaro gu leen wala luma la waron laaj ci laaju mako tabarkallah xamna rek nga indi ko ci biir su ko déw ñu jëm ñu yëkkat jotaay bi inshallah rabbi
1: wax xamna dal lamay jital ci siar bi serigne mustapha mbay mi nga xamné ginaaw yalla suñu ñëw fi ci mom la jaaré ma ko waxawon sank rek dama koy waxat ndaw lu ni ci aw yoon dem ci eggul wala fam bëgg egg xajalé guko sax képp ku way jappalé rek diko tété ci yoonu rek wala fexé ñu xam ko rek bok nga ci ñikoy ñi bëgg mu dem nak li da bok ci yoon yoy
0: légui mom mo yékti wé ndax ji ci miswa légui dégg ko
2: sëriñ xaalim ñu ngi nuy baax de ziar nuy mboron personnel bu radio jant BFM ñi jaajeufal bu baax baax ci liggéey bi rafet lu ko baax baax
1: Lisan ci mo saba Lisan mom la dis ñu man bu baax
2: xadim ñu ngi ni bu baax de ziar mom na waye bëgg li nga xam ci mom ngay def te ko ñaaral bu baax baax mo gaay yu wandal wax deug yalla ñom tamit ñi ci bari bari nekk ay jankati xassida serigne xawsa ñang serigne yottal serigne assane diop serigne cierno bu ak ñom ñepp rek ak serigne abdallah ñang ñepp nek ay jankal la wax deug yalla nek it ay gone yu am solo yu am yar wax deug yalla ñu leen jaajeufal bu baaxa baax yow señ xarim nit ñu ngi te lool ci mi soobi
0: mom ñu nak mutu ma sante kaddu gëna bari li way tubarka la
1: wallahi wallahi ndeysan
0: mom na sa ñu joko fele mak mom tubarka la xamna
1: ndeysan mom dafa baax lool wallahi lazim dafa baax de japp ci mbir mi dal ñi dal ñi ñaan suñu borom gën ko deeyeral gën ko taxaw barki khadim mustafa balim na maligé l'islam lepp mu def ko barki khadim mustafa ko am nañ ci mbekté bu baaxa baaxna ci li di ziarawat mbollem daayira soppé rek bayi len di ziaru baax di wax dal ni ni ngeen gor golu ndax waaw gor sa yoko degg ci waru suba tel lay nga xamna soñé la kon do rek la len di wax di len baye ak serigne bi nga xamne mom rek la moy djublu way pour ligéyal ko ñaan suñu borom gën leena katanan di nuyu sama jëwrin ñoo ko waxé légui sëriñ nar kan ci liggéey bi momi di ko nuyu mbolém goné yim ko fa nek yépp ma ngi leen di nuyu di leen ziar ak suñu mudu mbaayi momi sama xarit di nuyu sëriñ lampu jañ kamal momi di sama jëwrin di ñaan suñu borom yëkëti ko katanan ko naxawa tawat ñu koy ñaanal bu baax suñu borom may ko wër barki khadim mustafa di ziar sëriñ fëri ciubbu momi ci koñ ba sëriñ mam cheikh gay sëriñ bakki baaxum ak mbollem jankatu xassay difa nek ñu leen di ziaré wa koñ bi yépp ñu ngi leen di ziaré bax goor ak jigen mak ak ndaw seigne narcisse ak ñepp re di ziaré sama wayjur yi nga xamne ñomit duggu nañ ñaan suñu borom katanal leen bayyi leen fi balin nam ligé li sama jëbor yépp ñu défé ko nañ ko sobé di nuyu tamit si cheikh sek jankatu xassay mom tamit nek ci koñ bi ñu koy nuyu bu bax ak mbollem jankatu xassay di yépp rek di nuyu wa tundo di ñepp rek soppé yépp bayiwuñu kenn non lañuy nuyu borom rañu ci cheikh ali mbacké suñu borom gën ko katanal mom tamit di nuyu jangatu xassay yi nga xamné ñomit ñom la andal ñu nekk ben xamné ni ñu nekk ni non lañuy nekk buñu jangé wu tamit non lañuy nekk waat ba leen di nuyu bax ñom tamit di ñaan suñu borom katanal leen ndax wa di ya nekk nañ ci jona ndax timis ba légui jaar nañ ci ñaari programme do nga ñew fi may ñaan suñu borom katanal len bu baax barki khadim mustafa di jare sey mojo mi mom tamit di sama way lolou xamne kenn la war way wi mu andi nga xamne mom da melne man na ne danako ñun ñoko mom fuñ ne acce rek mu na acce ay ñaan suñu borom ful ko def ko yu bari barki khadim mustafa non lañuy jare ñepp rek ñi wote wu yep nak xamna radio dugg bi ñi mi jafé ñepp ma leen di ziar baax di ñaanal ñepp di jam di ziaré señ Diourine señ Mamour Thiam ñeñ ñeñ ziar baax momit di sama xarit di sama way yi dégenti ci lu bare bare ak Fallu Mamour bi nga xamne mo dugg ci président Dair wa Noru Daré nga xamne bo fa day jang señ Fallu mom mo fa yobbu yobbu na fa ñaar yoon may jang di jox señ Mamour lolu ak yaatal la mang koy nuyu baax di mo bëggé di jël sama vidéo sax diko publier señ Mamour li ni rek bis bi rek instantané ko demb rek instantané bis bi dima ci ñaanal kon ñi ngi ñaan suñu borom yalla nako defal tawfiix té ñu mu ñaan yépp rek ñu dal ñi ngi leen di xamal né légui seenu xalé dal ak ni rek bo xamné mi ngi
0: légui xam ak ni seen misfa suñu sa mbay
2: té xari
0: ñu lay ziar bax mbay
2: ñu lay délal ziar bax di rafetul liggéey
0: bi jërëjëf yaaram
2: di ci am dëkk bax bax
0: alhamdullilah mbay
2: waye di nuyu mo doon personnel bu radio jant bi FM dalé ko ci señ Ali ak mbolam ñu fi xéer ñu fi gont ñepp rek ñu mëni baax di len jaajeufal di rafet liggéey bi rawatina dalal bi nga xala ci dalal ko ko tay suñu rak suñu Cheikh Diouf li jank dox na ci wax deug yalla comme non nga ko waxe bu man li ñu def
0: nga lay day sama ngay
2: man ko lol wax deug yalla te yegul ne mom sax na man nako wante ñu koy ñaan rek yépp ñu fi jank rek deggu ko fa
0: amin ba seen
2: djowa tayit am nañ ci yaakar bu baax baax ndaxo yaram ndaxo bëgg ko ak do ko gis fenn fo xam ci woro ko fa gis tek soko seen muy dem rek ci liggéeyam la ne bu na tok ci liggéeyam ni jang président lool nak wax deug yalla ndaw lu fa def ko tank am dañ yaak ci yaakar tay wax deug yalla Mamour Thiam ni roy téré ci momay kaddu yu am solo yo xamné ci ak yokuté la ben ci mu né sa buma dégg am jangam mom Cheikh Diouf ni sama xel di len sama bop
0: barkal
2: sam koy roy tay wax deug yalla yow mom ko dalal santir nga ci mom wax deug yalla ko mëna jang la ba tax nga ñamba ak ci loolu ba ci ñamba
0: lay wër né ndaysan serveur ke la lañu jëk ci
2: ndax ko man mom sa bo way dalal li ñu wax lu neex du day daf lay japp do yakamte yëkëte jotaay bi non la déme ci wax deug yalla ñi koy jangalo ñepp ba koñ bi ñu nekk ni nga xam ci man ak mom ñoo dekkando ni man nañ la mu yaro suñu tank ko fi ñu yëk fini wax deug yalla am jangam ni bare bare dañ koy xafo di ko ndamo ba kurelu ko soppi magam mag ni taxawal ko ngir jëmam nit mag dako ci njang ta amul kurelu soppe
0: deug la lay ndess
2: nit yi
3: dañu
2: am kurelu soppe lolu nak ak yok tele don sa bu ne kenn ko ne ci ligeyam am ño xala ci sopp nañ la ba gudde ba ci ñi lay bëgge jël dina guddel top sa gannaaw ngir xasi deug kon dal ngir baña guddal ñong koy ñaanal rek waye dila ñaanal yow tamit
0: amin
2: ñeen ñepp rek suñu borom defal leen tawfiix
0: amin bay
2: lepp lu liggéeyal señ rek suñu borom mañu kattal buñ ko mëna liggéeyal
0: amin
2: lepp lu ci jang ci xel rek suñu borom nangul ñuko
0: amin
2: ñu gaay baax yoy yépp ñu andal ñeen ñepp wax ci yalla benn lañ ñeen ñepp lu baax rek lañ bëgg ci lañu dox gudd ci lañu dox bëcëk ñu jàjëfal baax wax señ xaarim gëreem leen baax sant leen baax
0: digna wallahi ni sa digna yaaram
2: jërëjëf dama doon yaatal auditeur rek comme
0: non yow mom
2: ñu ko far ci baax baax jërëjëf
0: rafet na lool bay nissan jërëjëf sama safa jërëjëf sama samba yow waaw
1: safa
0: ba mo dox mbir mi
1: wallahi
0: barkal ñu koy gërëm baax bay
1: wallahi nissan
0: machallah di suñu natango suñu jëriñ
1: wallahi
0: ñu gërëm mbolem mbokki Touba Fall FM ñep di leen ziaré bu baaxa baax
1: wallahi nissan
0: wallahi suñu ci ay wit bëgn nañ bu baax deug yalla yaaram
1: ngeen contane jërëjëf
0: ñaan yalla gëna ko defal ni
1: nissan
0: bëdé am go ya na ngam bëdé bénn go ya na ngam ñaar
1: dé ñaar ya na am ñatt wala
0: célibataire yi xamna and nga ak ñom na yalla jël leen ci célibataire
1: and ma célibataire dé
0: ah absolu amu ci dé ha ñeppé maré
1: ah boy bu ndaw bi
0: ah
3: Mam ya dal fofu lañ jossé
0: jox ko mala yow man fofu la dekk ni
3: mané dal sama mam dal yagar na fofu la joggé
0: lay denga ma ngi nuyu baaxa baax wajuro
3: ndeysane
0: ñaan ko yagge bëkk señtu ba
3: amin ya rabbi
0: ñiya bëgg nañ baax wax degg yalla gi ñu ko sétna lool yalla xamna lool
3: ndeysane jërëjëf
0: ñaan borom bi gën la dëgëral
3: amin ya rabbi
0: lepp lam ya kay yoot ci xass dey ci bon def la ko jot bëkk señtu ba
3: amin ya rabbi
0: ñaanati mbol ñi nga xamni and ngeen ci liggéey ndax dama wax ni awkat am solo ci liggéey la
3: wallahi
0: ndax bu len neex ñi yaqum jang waay duñ ko def
3: wallahi
0: len neexon tay bu jankal bëgge jang bu fekke bëggu jang ma neex man ñu ko xajamal
3: wallahi ndeysane
0: ñu na sa way jang fi dara fekke awkat yalla
3: wallahi
0: kon ñu ngi neeri gërem baax ñoom di lañ jaa jëfël
3: ndeysane
0: na kon señ son la gërem la jaa jëfël la gërem mbolam ñepp ñi xam ñu baaxal jotaay bi ñepp rek
3: jërëjëf
0: di leen jox digg de amna ci benen jotaay jërëjëf jërë ngeen jëfuma kon sant ñepp gërem ñepp fan ko do rek fa nek taago ñaan ko teddi cheikh mohammed muntaha mbakam cheikh modil bassir ñaan ko mbakk yag lool ak wër ak na lek ci barki cheikh khadim ak mbolam jabu cheikh khadim ñaan bax ñam di khadifal ñaan ko fal yag wër ak na lek ci barki cheikh khadim ak mbolam jabu mam zeg ak mbolam talibi way ñaan ko mbolam khalifi la ka jere ti wa won ja sañ señ cene balay leen ba di leen ziarte di leen ñaan jam ak na lek ci barki yunus sallallahu alayhi wasallam waftah lana kull babin kunt fatih ali صالحين من الخيرات يا الله تعالى نبرنا شائه لنا بعدنا وحبنا الرشد والتوفيق يا الله بامب فيب يال نيفيت فيب كنيك تي لبار بام نيكي ور ابرام يال بام صاب برمان سامت سامدرو يال سام نيب مامن ات لو مام ار يانا ار نيب دنج فان غودي لول اكبر اج في سارن باتين ديباس باسي باسبور ولا وتر فيزا يال نك سم بدات باشير خليل بوك جيري نجي في ان بروغرام راديو جانت بي فنتبا 95 بوير لير غي فم دوغا جيري نجي فتي
4: تبكي الليالي عليهم وسعور معا مثل العسير

0: nan jokkunun ci genn fuum di hurotul uskaak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yene ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: innahu awab yankob alayhi salam kon tagwi moy waxam gi ina wajadnahu terangala mom lay wax fi bu ya teranga ji moy salamu alaykum bima sabartum fa nihmal huqba ad-dar lolu terangala ji yalla terale ay jaamum ëlëk waye ci luñ ko amé moy ci muñ kon dañuy gis né ñetti aya yépp la koy maye muñ wa jahna aymal yahru bi amrina lama sabaru ina wajadnahu sabiran ni'mal habru inna ab salamu alaykum bima sabartum fa ni'mal huqba ad-dar kon lol seigne touba neena likoy maye moy muñ kon beydu wo nga xamne mom la sara mom nga hay dana taqaddum al-halal wara imama sana rabbina ma'al karama ni lolou ñu lay wax yépp ben beuy la mu señ bi lolou ma doon waxé gi señ bi ci la ko sara taqaddum ala wala imama sana'u rabbina ma'al karama ñu ñew ci ñaari lu beuy bi mu daal né darajatun halliyatun ma'a sawab bila nihayatin lada mu'ti sawab daal wax né wa amma darajatul hulya min aljannati fa khawlu ulaika yajzawna al-khurfata bima sabaru وما ثواب بلا خايا ولا نهاية خارجا عن وهام الخلق وأهدائهم قوله جل من قائل إنما يوفى الصابر أجرهم بخير حساب سيرين بي نانا مون دا نوارال اك جيتو واخناكو nena di waral nena day waral daraja yu kawé ci aljana té modi wax ji ulaika yu gisawna qurfatan bima sabaro dana waral tiyaba ju kenn mënta ju kenn mënta lim di kon tak té modi waxam ji innama yuwafa sabirun ajrum bi khairi ajrum bi khairi haysa kon lol moy ñaari rubuy bi ban bay wi mom la sara ci moy de bay moy darajatul halliyatul ma'a sawab bila ni'ayatin lada mu'ti sawab sintuwa mu jangre legi bayti ñettel wi lay waxtu wi da melni jorna moy mahabbatullahi basarata salat wa rahmatan dunaka asi salat ha kayna aya bi la jublu ci lim mujju andi te moy inna allaha yuhibbu as-sabirina wa basiru as-sabirina allatheena isa asar musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmatun ulaikum mu'tadun ndax bo xole mahabbatullahi la wax dal ne busaratun salatun wa rahmatun dunaka asisilat lol nak bo demé ci beuy wé rek te sarab rek da ngay gis ne ci alquran rek moy wa basiru as-sabirina inna allaha yuhibbu as-sabirin yalla beug na way muñ wa basiru as-sabirin la ci isa asab musibatan nga beegal way muñ ñom yi nga xamni isa asab musiba moy bu len musiba dalé qalu ñu wax le nun day qalu ñu wax ñom ne inna nun day lillahi ñal nañ yalla wa inna nun day ilahi ci mom rajona lañu del ulaika ñoña day alayhim nek ñom salawatun min rabbihim te moy ak gulligu bayiko seen borom te moy yermale rek baatu salawat rahma bi motax mo andi waye salawat day fi rahma yermane waye comme dafa wax ne salawatu min rabbi wa rahma kon ma nga ne alayhim nek ñom salawatul ak ngeegal min rabbi ko bayiko ci borom wa rahmatun ak yermane ulaikum ñoña kat al muhtadun ñoñi tegon seen tag ci yoon siratul mustaqim kon tariñ bi ñetti bayite ngi yu riis lol yo xamne serigne bi ci muñ la ko tek ñetti bay yo xamne riis na lol way ñetti bay yeb ci muñ la ci ngariñal muñ rek la wax bay lu am solo lu mata baye xel ci ko bëgg muñ ma ba mu bay yi taqaddum al halal wala imama sana'u rabbina ma'al karama ñaarel bay bo moy darajatu haliyatul ma'a sawab bila ni'ayatin lada mu'ti sawab ñettelu bay bo moy mahabbatullahi busaratu salat wa rahmatun dunaka asi silat lepp ci muñ la ko joyal jëm te yépp bay bi yépp andi na ko ay aaye alquran yoo xay moom la ko saraamu leer nañ ni. Kon nag mbokk yi waxtu yi daf ñoo jot, ñu ngi doggaan di jéggul ñëpp di siyaare mbokkiteel bi yëpp ay kenn. Ñoo ngi siyaare Alaa ji Cheikh Awa Balla Sile li ñu ngi koy nuyu, yaa ngi siyaare Sëñ Mahamadou Lo, Sëñ As Diakhaté moom Sëñ Moutaka waa Hadara bi foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Mahamadou Lo Kàccu Bëgg Bamba ñu ngi koy nuyu di ko siyaaru. Siyaare mbokkiteel bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn, foo mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel. Ngay nuyu bu baax di la siyaare di la ñaanal. Ñu siyaare mbokkiteel bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñu siyaare mbokki garasu daal not yi, Baye Mbaye Sàmm ñoom, Sëñ Ibrahima Dieng ak ñoom, Sëñ Ibrahima Diop ak ñoom, Ibra Sey ñoom, Mor Guèye ak mbokk yooyu. Sëñ Fallou Niass mi ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Waaye Sëñ Fallou Thiam mbàccikatu Mourlé foofu ci Garas, Soxna Thialla Mbaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Daal di siyaara ku mel ne Soxna Antelo, Soxna Safiatou Cissé, Soxna Naar Diop. Ñu dem ba jéemul fekk fa Sëriñ Balla Diakhaté, Cheikh Outang Alib la, waaye Sëriñ Daarou Sow mi ngi foofu, Sëriñ Dame Sey, waaye Sëñ Cheikh Ndiaye, waaye Sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu, wala Baye Ndiaye Baye Fall, Baye Sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mi ngi foofu, ñu ngi ko ñu di ko siyaara. Siyaare mbokki taal bi yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Foo mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek, ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara di la ñaanal. Tawfiq tey Cheikh Sangadatu Daara ñi ñu ngi siyaare mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Sëñ Balla Diagne Baye Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Di siyaare mbokki taal bi yëpp fu ñu mën a nekk. Ñuy nuyu ñëpp rek. Sëñ Alioune Diaye Wakana Akane ak waa Madiana foofu yëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaara. Soxna Ndiama Diakhaté ñu ngi koy nuyu foofu ci Madina Touré, waaye Soxna Oumy Mbacke Bindu Cheikh Amadou Fadal foofu ci Madina Touré, Sëriñ Modou Mokhtar Keek mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal. Soxna Mame Antakan Yoonu Baghdad, waaye Soxna Mame Diarra Thiaw Badiane Gox, waaye Sëñ Saliwu Mbaye ñu ngi koy nuyu, waaye Sëñ Saliwu Kan Dalu Mën Naan, waaye duñ fàtte Sëñ Assane Boub, waaye Soxna Njoba Mbaye, waaye duñ fàtte Soxna Soxna John ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Ngoone John ak mbole mbokk yëpp.
1: Danga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaja wax muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benn weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko, nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno, modèle Pop Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mën di doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer. Képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneen leeral mën ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

foofu lay jàpp. Bu dee altros nag mu ngi jàpp ci oom yi, moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altros wala ñu amee romantisme nañ ñu wooj 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woo 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci pàkku feraay bi ñu woote ci numéro yooyu, danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal, wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas, mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah, foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñuy wax Nadir Gouro, moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbas ci pàkku feraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goatar lañ am. Goat nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëpplante nag, dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku feraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle, maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane bi yéeg, ndax bi yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal bu ñu amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba regle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku feraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof, wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku feraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jébi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mititu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti, muy maux de ventre, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Bu leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40. Am ñoo xam ne 24 heures la koy am seddaat, ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel, ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañoo woo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci pàkku feraay bi insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de ventre,
wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wa 77 900

0: dama dama wara gannaayo kon jema xam liñ ko sant bu ko xamé ba nopi mu gannaayo li ndax muñ kat moy genn walu ngëm day muñ haqi ñu ko amel ta bañ ko di muñ ti tangé di muñ lu mu bëgg ta amu ko di muñ jafign jafign ci jamono yépp moy liñ ko sant mu fexé ba fuko suñu borom téré buñ ko fa fekk mu fuko suñu borom ci gëm mu ko ñakk mu tankam yi bu ko yëkëté di dox fa mu jël ni ko xam la xam yi lu mu yëkëti jëme ko té na xam loolu la lu mu doon fu mu tok na xam lu ko fa bayyi dafa wara sét kon jotaay bi muy tok tan ni muy andal tan ni muy jéti walel tan ay xaritam tan itam bërepp bi muy nekk ndax bërepp lu am solo la ci doon adam ni nga xamé né mbande mi nga xamné tërël nañ ko ba mu ñor malaan mu nga ciy duggal non la bërepp di mel ci nit moy ni wala fi wax naan mu yagg ci ndaw rek du ndaw bu fekké né baax té la tax xol ak lu baax ci rek né ñu wadi ni day walé sang day sangé bu la bënté nit dem def ko jot and ni señ wax ci masalifu dina né na nga fexé ba lula neex lek bo beugé mbon ko reñu gisé ko li def lula neex lek bu set lu haram bu set lu dagam sen dara bo beugé mel lu bon di mel na nga xam bo beugé lula neex mel di def kula neex nga andal bo def ko jot rek andal mom ko jot jaxaso mom ko jot di tok ak mom tan ñu lay jaxatal ñu lay toga rek ñu mel non rek ngay melé kon ñu wara tan li ñu tuddé rufta warfatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a al-wafa'i bi sidqin fil ukhuwat nit ci dañu ko laaj ñun daan andal ëlëk ndax diko day satiante bu fekkenti ne ñi muy andal daf leen di tan ñi muy jekki walen daf leen di tan mudi ay tané bu ko bëggé ak bu ko bañé da na soppi ko jogé ci bon jëm ci lu baax muy tan itam bërepp yi muy nekk ndax bërepp yi seen bop dañu ëppanté rawhaniya ëppanté barké ni nga xamné non la ko jamono yi ëppanté jëm yi ëppanté ko nit ci war may tan ñi muy andal tan bërepp yi muy toor ak ñi muy toogalel di tan itam jamono yi nga xamne waxtu wu joté rek waxtu yi jamono yoy joté rek mu jema def lu baax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena suñ borom amna ci jamono yi ay bis ci seen aduna ji ak tabe bu muy sorti ci kaw suuf na ngeen fexé ba raxas seen ndab ba mu set ngeen taatu ci baax bogalé bu ko defé al judul ilahi tabe ak suñ borom gi da na fétal seen xol ngeen joggé ci baax tam lolu dikke len ci ben jamono bu xat bo xamne jappu won ne yiwu jamono bobu dana tollu non nga yew ngeen digante ñenti waxtu genn wal jëm juroom benni waxtu nga sel ci ndap djublu penku feexal taxol ci aduna lepp lu doon xalaatu aduna lu doon xalaatu lu bon lepp lu doon lu sa yoon neew da genné ko ci teewlu sa maggu sa borom bi ci bërepp bi nga tan ba japp ni bërepp bu am barké la bo xamne rawhaniyam amna doole nga yor ci kurus wala ngay julli ngay jang alquran wala ngay tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci xassidi seigne touba yi def ko ab dir man nga jamante jamono gi nga xamne mom la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wax ta muy jamono jo xamne digeunte yoy lañ ko gëna yaakaare te ak sa xam du gudd te cepp ku dajje mom la nga dun wut dang ko am bu fekke ne yag nga ko wut sun borom dana la ko jox ngay ko xamne ci da fay delo ci xolam ci yalla di takko ñi nga xamne seeni jafay daf koy delu ci yalla diko fatali dawaram ëlëk waru garam tax suñu borom neena wama yakhshu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunhum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtaduna hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fabita al-qarin kep ko xamne won nga gannaaw suñu yalla mo xam ci poga nek wala ci waxtanu aduna nga nek wala leneen lo xamne li du ñeeruñal aduna lu xere am nango nga nek ci won nga gannaaw tur yalla bu loola yagge ba nga fatte ko sun borom day daldi sak sheytaane so xamne day xar sa xol duggal ko ci biir def ko ci sey beut def ko ci sey nopp lo deg te xam sheytaane and ca lo xol te xam sheytaane and ca lo lek te xam sheytaane and ca fo jaar sheytaane and ak yow fetele kanam ak gannaaw nday jor ak chamoon fetele ko fetele suuf lo jëf jëfiko ak sheytaane moy nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin shaytanan so day takko mom lekko mom te du takko mu muk wa innahum la yasudunhum an sabili shaytanan so so day naqaril jamu yalla ci mom diko ko tayello bu beugé def lu bax mu dox digënté bi diko indil ay lay shaytanan wa yahsibuna annahum muhtaduna diko wonne nak li nga nek dara taniw ko ni rek nga mëna mel li mo bax hatta iza jaana ba mom ak shaytanan so sey ñu delu fi seen borom qala ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayn nit ci nak dal di set liko shaytanan def mu dañ na aka neexon sama digeentek yow mi sore ne pen ko ak sow fa bi sal qarim mu ndaw andando ju bon
1: yene yanda wa da'ir ahibai sayyidi ambay daftara yir sayyidul khadim
0: ay wax yi muy borox lo ci doom adam neñu amna ci ay xéti moy yo xamne dañ ko waxtane bu ko nit ci moye waxtu wuy lek tofé day jige ci digeunte wéram yi ak ciati baramam yi dana wëndelu ci nabla cenen ku ko lek sa xol dana wéw lu jëm ci yalla dana nakare ci yow ba jindi ñaar raka dem batti bawul jindi ci la koy gënal nonu nga xamne nak sun borom dafa def aw turam mudib lamp ngeen ci tuddu yalla moy alquran fekkante na itam du alquran muy tur wo xamne wi ci turu sun borom yi la bok nga jox ko haqum wala ci qasaidi serigne bi nga nek ci and ak yene ju sel xam nang koy defé da nga raxax sa xol da waxtu raxaxé sa xol waxtu mu sété rek tamit sun borom bi daldi indi tawam bi moy ak lèr bi dit yow bo demul nak ci alar bay Moussa joju yaangi dem ci dibéri firawna ni ngi koy waxé bokkani kon ci yi nga xamni mo gëna sabab muccu doom adama ay jamono muy wét ndax wét amna fukki rafet rafet wét amna fukki rafet rafet bi ci jitu moy muccu ci gatti lam lam de ko ne xamni ne waxna sa ñoom neewul ci la jëw ci la rambaat ci la te siwel sa karas jangur su mu ne bon ci la te itam bokk na ci ngi ci lo xamni li du deug bokk na ci gatti lam waxtan wo xamne sax du lu ay way demul ci yalla te mu yag lol nga sax ca day dox sa digeenté yalla daf lay fatelo yalla bokk na ci rafet rafeti bere gogou wattu sa beut ba do gis lu haram do xol lu haram waxtu wo wete yow dong yaangi xol alquran yaangi xol qasida yi yaangi xol bereb bi nga nek nga xamne lu lay xir ci moy neku fi lu lay xir ci xir ci aduna neku fi lu lay xir ci sagan lola neku fi kon beut bobu nga xamne sun borom neena ulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika asjaluhum illa khadru ma yasna'una waxal julit ñi yow yonent bi nañu wattu seeni beut ndax beut kat moy jiwu moy lay xol neuf beug ko mu dal di tab ci sa xol da di ko xalaat di xalaat beug bi setan tab ci di le dimbali do wonu rek lolé nga dal ci mos bari xet bu ëllëgé nga mos ci bu ëppal nga mosal bu ëllëgé nañ fa ngay mon nga ñëmé ko wétu ba ngay yakku kon dak ci beut bayna bokk na ci batay ci rafet rafeti wet watu xol do adama ñongal ko ba ngistal ci jëf du ca and nafiq sa digënté nit ngir wut lu ko neex du la dal bokk na ci rafet rafet ci jëf amu deddu tax bo jaxatal do adama rek xër dal lay duggal bo sété li ñu amé nga bëgg ko dal di son ciono dal lay dikkel bu fekkene yalla wërsegalé wu la ko da ngay son sa diiru dund sa do am dara fekkene yalla naron na la ko jox wërsegalé la ko bu fa continue defulo noné mu jox la ko waye nga def ko bolé yakulé bokk na ci rafet rafeti wét mucc ci andak ñu bon ni waji bon bo andé mom mu walla jik ko ni ma waxé won sank bokk na ci rafet rafeti batay wét feex ngir mëna jaamu yalla ak ngir tuddu yalla ak dogu ci ragal ko bokk na ci rafet rafeti wet banexu xam banexu top yalla mos li ñu tuddé al mazak modi mos banexu top yalla xol bi bu sété wécc day sawar jaamu yalla dootu doyle ci jang al qur'an dootu doyle ci jaamu yalla bu mu doon té bu ko défé nga xam né mbolam luy banex bu ñu téré day nakari ci yow boko jémon sax sa ciir du ko nang banexu top yalla di nak daf lay lënd ba nga xamne do mëna do ko mëna muñ day neex neex go xamne do ko mëna muñ bokk na ci rafet rafet yi batay nopp lu xol ak yaram bokk na ci batay nga ñongal sa bakkan ñongal sa diine ci gar gar lu jëm ci xulo ak werante ak toñante ak sagante ak xastante bu fekkente ne yu gëna bari ci say jamono dang ko di wet dang la mussel ci yoy yépp bokk na ci rafet rafet wet japp ni bim lay japp ni lal xalat moy xalam ak waru xalam ak waru lu sun borom font la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lawla anna ash-shayatin la yahumuna ala qalbi bani adama lanazaru ila malakati samawati wal ardi di fa continuer du won setané yi fey ci xol dom adama diko ray kon dom adama yi dañuy jallo malakut malakut moy lan moy lepp lo xamné beut dom adama mënu ci atté ko muy malaika yi muy aljana ak safara muy lokul mahfuz muy ruhi yonenti ak wali ji fi joge won ni li am ëlëk lepp ci malakut la bok yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama ni ko sun borom bind def ko bind bo xamné bu xasse ba gëm nga xamné jullit la buñu won sheytaane ray gi moy ray xolam dama di gis dana jakkato malakut bo nga xamné moy kumpa dom adama yi ci def yépp daf koy gis nam ko nexé nga xamné kon jikko yoy ñu wax mu di fukk yépp bok ci rafet rafet ci bëro seigne touba boole ne ko ci wenn bay muy mu naan arkanu bayt jami'il qawmi arba'atun biha yu'assasu bunyanul wilayati ne sumtun wa ju'un qalilun ba'dahu sahrun wa 'uzlatun an shuyukhin bil isharati neena tonk ne bi nga xamne moy neegu wilaya jeun yi nga xamne ñoy fero yi yeru ñenti ponk yi ñent lañu neena ci fero yoyu kat lañuy fondé mangé tabaxu wilaya mu nekk ci tudd liñu wax sumtu modi noppi modi baña bari sa wax amon na ci khutbul khawfi ko xamne dafa am talib bu jeblu ci mom lam ko jëk jëk daf ne ko dil wax tut ta waxtu sa japp toje nga jappat manam takko japp ak noppi bi nga xamne talib bi takko na lool mu set ne lu ko ci gëna mëna dimbali ba nga duko yaq moy dem ñu faral di wét bam yaag waxtu wo xamé né mu ngi julli bu julli muy jang alquran mu melne mi ngi koy dégg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu melne mi ngi koy dégg ci sëriñam diko tari joggé ci buy jang alquran melne dafa dégg ci yaronte bi la koy déggé mu diko tari joggé ci buy jang alquran melne ci sirina jibril la ko déggé mu diko tari joggé ci buy jang alquran mu melne ci sun borom tabaaraku ta'ala la ko déggé xamné meetu la julli ndax atatu leer yoyu le waxtu mu tambalé bu jangé rek yoko daanu ci suuf ba dañ koy bëss bu mu agalé bi nga xamé nak doya di gokku dikkel nako moy tane julli ngir leer ñu ko upp doole xajul ci xolam mu delu wat ci serigne ba serigne bi bi nga xamé ni limam khazali waxé né arif billahi min melne docteur waxtu malat ñu ci mom bu ko passé ni ci rek dana xam liko dal ak likoy fa safara bi waji ñewé mu dal likoy laaj ana lo dan lek nu mu dan tollu mu wax kon lim dan lek nu mu tollu mu diko jox ñaaram niko di lek ñaaram diko wax ne waxtu wo xamé ni jilleti nga tak san banofi na nga dem ci diw nga togalé ak ñoom mbir momu daldi wañiko du tiaje ni leer gi mo wañiko waye mu ci bokku katanam mo yokku ba nga xamné man na dekkou leer gogol nga xamné buy julli mo koy dikkel lepp ko mu ngi joge ci sunt moy di noppi suntu mo di noppi anjo otayil mudi xif xif bu yagg djublu ci xif bu metti metti ba nit ki dootu xamati muy def waye day takko baña reg regay bo xamni bi dana ko yek xif day yar doom adama ko ma wi neñu sun borom bamu binde doom adama bimu binde bakkan ba nopi daf ko ni waaw yow yaay tan man may tan bakkan ne ko yow yaay yow man may man mu ne ko ah lolou ngay tontu mu ne ko waaw mu duggal ko ci safara bamu am ci juroom ñaari at mu genné ko taxawal ko ci karamam ne ko yaay kan manit may kan mu ne ko yow yaay yow man may man mu dal ko duggal ci safara juroom ñaar fukki at bi mu delu sel laaj ko lam ko laaje mu tontu lam tontu won mu dal di koy xifal juroom ñaari weer taxawal ko ci karamam ne ko yaay kan may kan mu ne ko yow sama bor yaay sama borom bu sel bu mag bi nga xamne mo bind jam ñepp mbiram seen mbir nekk ci loxo nak lu ko neex def len ko mu ne ko yow sa malatango bakkan mom xif rek seigne touba ne fa nafs bil ju'i tawil tusjil ana ci makale ko niran neena bakkan boko beugé not ci xif lu yag nga koy noté bakkan nak jabar la bo xamné dafa am katan te dafa mën doom adama waxtu wo xamé né néna gannaay bi nga xamné mom la lay noté ba jital la néna moy reggaay bo taxo waxtu wo reggé rek mu def ci sa xel ñu tedd wala nelaw wala dem di waxtaan ak haqtaay ak ré ba xifaat ñu way waxtu xifé rek dëgg yaru lool motax ñu santane koor xeyna ñu dem ci nga xamné kon xif moy kon li nga xamné mom lañuy noté bakkan ba du nat ba'dahu sahrun lati tak fop moy ñakani law guddi dara fu ko solo sha'ir bi neena señ ci wax na ko ci nahdu qada'il hajj bi qadri al-kadd taktasibu al-ma'ani faman talaba al-ula sahra al-layali ci kam sa ciono ni ngay fitnalé sa bop ak ni ngay sonni rek ci ngay faggo kawé ci yalla faman talaba al-ula kep ko sakko kawé sahra al-layali faw nga fop guddi ni bañ ko nelaw tarawum al-majd thumma tanamu laylan laqad atma'ta nafsaka fil muhal yow ngay sakku tedd nga ba nopi di nelaw guddi xamem loolu sa borom ci sa bakkan ci lu mënu la nek loolu motax kon al-irtiyad li ñu wax irtiyad modi tagatu bakkan dañ koy tagat ni ñuy tagate mool maam ci ahmad al-kabir neena al-irtiyad ta'allumun li hakimi wa li 'ammati al-ulama rusum ruqum ni aslu al-ulum al-batiniyyah kullaha taqwa al-ilahi wa aslu kulli na'im al-irtiyad modi tagat bakkan ulama wi ak hukuma wi dañ ci wuté al ulama wa rabbani yoni ñoo tax may wax hukuma wi neñu te ci leen jitu ci lolu du won julit waye nit ku yalla mayon la te bo xam xam lolu mudi tuqrat neena xam lu bax rek bayna ngir nga mën ko jëf ndax bo xamé lu bax rek faaw nga jëf ko ndax bo xamé lam lay jëriñ do ko mëna muñ da ko jëf kon ñom wut xam xam lañu hukuma wi tek ne moy xëccël nit ci texe waye nak ulama wal batini yone ñoom ñu xam deug ñoom la ñu mo wala amatul ulama rusum ruqumi ñi nak neñu taallum la da ngay xam lu baax xamé ko lu bon lu ci nek nga xam la muy indi bu ko defé boko defé rek faaw nga dal di wuti lu baax won gannaaw lu bon ñi nak neñu dedet aw yoon la am wo xamné ndax bu fekké né xam nga te amulo li ñi wax itté ju kawé ak bëgg go xamné gi dula nat la ak farlu bo xamne ndax yalla ku yagla te lu yagla bëgg te nit faaw mu boole ay jikko yo xamne yi mom lañu bëgg wax ni moy mëna tax mu ag fa mu jëm modi na tagat bakkanam defar bopam ba defar ba nopi so ko wuti lu baax muy tagat bakkanam dana dem ba waxtu wo xamne bi mu am ak ñak la yemalé day dem ba nga xamne buñ ko titalé du tit day dem ba xamne mune ci ko xobe dara
1: yene nga andak wa da am layamale bay serigne chamba
0: da naka dund ak delay male cheikhul khadim tuba ak yepp ndax ngeen ne sahaba yi ci uhud dem nañu ba nga xamne fi nga xamne fi la xare bi walbatiko ndax ñom ñoo jitu won ñoo jital won noni ba di len waja da waye biñu de xëccio daw di ñëkënte ñi nga xamne ñom ñoo ñi gon ci kaw do jota amé certé ñu gis ne gañ ñu daw di ñëkënte alal ja tax xaram dal di walbatitu ñu gañé non ya dal di len di gañé bu metti mborom yarat len ci ay ay bar ci sourate al imran wan len ne dafa leena li tax mu natou len ba noni jekku len wër len ndombo ray ci yeen juroom ñaar fukk lu top japp ci yeen def len lu tiss dam bañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak def am kan sang ko ci ay ciar mu daanu ca ñu dem ba siwal ne joge na fi sahaba yi mag ci seen bop ñu tekkaliko mom seen gisati sa morom bi ñaaray nañ ko ñu gën ko ndax gisati ko ken xamatu sa morom nek mo won len li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sun borom dafa len di yar dafa beug lu len meuna dalati du len nakare lu ngeen meuna ñakati du len nakare mu del wax surat al-hadid li kay la tahzanu ala ma fatakum li kay la tahzanu ala ma fatakum wala tahzanu bima atakum bu len tis muk bu len am nakar muk ci lo xamne li wut ngeen ko amulen ko wala gis ngeen ñeneen am ko ta amulen ko bu len bet muk ci lo xamne jox nañ len ko ci mbirum aduna jëm ji nga xamne dañ ko tuddé Sufyan ats-Tsauri diko yaron bopam ci du nelaw guddii boole koor ak du wax ak nit ñi di jaamu yalla guddé beccëk lepp lu tiss bakanam mu tek ko lu neex bakanam rek mu watandiko ko bimu joggé aduna xaritam bi nga xamni mom la taxo wonte dawul taggo mom gis ko ci gem diko yaw mi nga def ak sun borom منكو نظرت الى ربي عيانا وقال لي اني انرضى ان كريم يا ابن سعيد لقد كنت قواما اذا الليل قد دجا بابره مشتاق وقلبي عنيد فدونك فاحترق اي قصر تريده وانظرني فاني عنك غير بعيد خولنا سما بروم دغ دغ جاكالو نا موم عيان منيما ماغلي ندوفل تديلا جوتلي سما غرم لوما لا غرم نيكون دي نيت كو خامني كي غودي دنجو دان تاخو رك دي جامو يالا دو نيلو لقد كنت قواما اذا الليل قد دجا بابره مشتاق عندك رغوني كو صوب ci muy jaamu waqal bi amidi ak xam xol ku jeex tak tak tak ndax jaamu yalla ba amatul yaram amatul deret kon fa dunaka faxta ay qasrin turidu wat wax na nit ki mu ngi tuddi yalla ci beurep bo xamne mi ngi koy tewlu te wet asali neena mu ngi melne ni nga xamne bo yore jeex diko dor ci garab jeex ci waxtu wu dalé rek am lu dag naka nonu tilim tilim xol bi ak lendem lendem waxtu wax xamne tuddu nga yalla rek te tewlu ko da fay melni nonu nga xamne non la jess ci dalé ci garab gi diko xobati nonu lay din raxasi ñul ñuli bu fekkene kont mu nga ci bañ ko bayyi de mujj sa xol bi set becc ba nga xamne doto def ci tri mu xol lool motax alquran ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub ci tuddu yalla rek la bakani di amé sen tumanina motax mu ne fakuruni azkurkum washkuru li wala takfuruni na ngeen may tuddu fu ngeen tollu bu ko defé manita mo di len tuddu di len wax tuneen ma fatali ko rek ma fatali ko len neena man man may jekki walé kep kou may tudd kep kou faral di tudd yalla sun borom day jekki walé ak yow non la ko waxé neena suma sama jam tuddé ci wét ma fatali ko man itam tudd ko ci wét waxtu wo xamé tudd na ci bir mbolo ma tudd ko fatali ko ci bir mbolo mo xamné mo gën mbolé mo ma tuddé lolou motax ñu né zikru illahi lil qulubi khutu xol ak dundam mo di tudd yalla ndax alquran moy tudd yalla di gëna mag bokk na ci xéet tudd yalla yo xamné yu bari du yalla ak waxtane gañu bax ni dafa melni tuddu yalla ndax neñu wayante zikrul salihin tanzilur rahmatu waxtu wo xamne ñi ngi waxtane gañu bax ni yermane yalla day wacc te gañu xamne ñokoy waxtane limam qazali non mu waxe won nga xamne tuddu yalla non lay def ci xol gañu nga xamne def nañu tajriba bi gis nañu ko muni nak fikru mom xalaat mom mbirum lu magga magga magla moy nga wet di delo sa xel ci fan nga joge ak fi nga dem ngay xalaat li nga wessu ci sa dund nga xamne loolu ci difulon fat na la nga diko nakarlu diko jema dabatal li def ci sa dund te xamulo bari nam dit xamulo ëlëk la xamulo tay ngay fat ngay xalaat sukurat xamne sukurat waxtaan nañ ko ay yoon yoon yoon ni mu tiss ak la fay xew ni mu bare ci ay mbir yu premané ak ngir xalaat tiss ba mel ak keral yowma xiyam ba nga xamne ñi ngi taxaw ak di fataliku sirat nga xamne kon sikru lo ama am solo la moko ay minay ci sama wat wala di yamuruna arya mum ana mu'ruduna xala jang nga xamne moy xala faral di wet di fataliko yalla di xalam ci xolam moy ki nga xamne dana war ndax ak war du meuna jigi mukk ci kudul xalat faw nit ki di wet di xalat yu bare bu ko defé bu fekké né tam na xalat lepp lu mu gis dana ko faté yalla fatali yalla non nga xamne la sidam bukar waxé né musuma gis lenn lu dul lola gis na ci yalla nit bu fekké né da fay faral di set lepp lu fiyamana li xam nga motax sun borom dal dina alladina iza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bepp mbir mo xamne man na faddu do adam wala man ko tital wala man ko wolbati xolam jeme ko ci beug len bu joté rek ñu wara delus ci yalla moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jeñu xamne ñoñu sun borom daf leena dik lu mag bu fakké na tam na lolu di wéegi tam di xalaat day mujj mepp mbir mu ag mu xew rek daf koy delo ci yalla daf koy fatali te daf koy war day jëm ba nga xamne lepp lu mu doon rek daf koy gis yalla nga xamne kon day dal di nonu sidna abubakar wax ne duma gis dal bu gis na ci yalla day mu ag ci lolou likoy maye modi wet ak xalam di xalat ci sa xol lolou mo do non mo sababon yon yalla ibrahim mu am wolu bi nga xamne mo wolu te nga xamne mom la wolu ba nek xarit su borom ba nga xamne biñ ko defé ci mbax ga diko sanni ci kambuk safara ga sidna jibril dogalé ko ndax ne ko ndax amulo jenn aajo mu ne ko budé yow dé amu ci yow jenn aajo budé su borom nak aajo wona ko mu ne kon ñaan ko mu mussel la mu ne ko xam gi mu xam sama mbir doyna ba bu soxalul mu diko ñaan nga xamne ko ku yaqeen gi mu am taxna sun borom wallu ko ne ya nar ko ni bardan wa salamun ala ibrahim ñu ne yaqeen joju liko ko may ganna bu ñu xamni ne amna nubuwa ba nopi ba am martaba bo xamne keneen tudul ko amul nubuwa mënul lay ko am sottantal gogou muy sottantal ba nga xamne mbir yep daf ci jang mo xamne daf koy indil xam xam bo xamne ni sidna abu hurayra waxe won ne yaronte bi bayyi wunu dudul ba nga xamene bu picci sax na leenu jele ci ay xam xam yu dul jeex nga xamne xam xam yoyu likoy sof lepp modi tafakkur modi xalam xalat bo de xalat yaangi tambale ci xalat sa ëlëk mo xamne daf lay tital dila delos ci yalla nga joge ci lo gis mindeef mo gis ngay xalat niko yalla binde ak nim ko bindale wërseul ngay xalat nimu wuté ak ñeneen ñi ci def nga xamne kenn ñu rewul ak samorom ngay xalat nimu binde bëtt ngay xalat nimu binde xol ngay xalat yuur ni nga xamé né cellule yi non la bare di ay milliards na lu bare bare xacc ci kamil alquran ak lu ñu jeex ci xam xam xacc ci te dara du war moromam ba sakk ko nga nit ki nga xamne mën na dund lu yagg te lu faté dara nit ki niko yalla binde kemaane gi mu kemaane nga xamne moy khalifatullah fi ardi nga xamne suru bi nga xamne du ko sun borom ni jeyi wa asaman asaman dafa tit atnu ko ne mun ko yelo mun ko jeyi sof ci atnu ko ragal tit mun ko jeyi montagne yi gëna for ñëwuñ ko doom adama do nga xamne moy khalifatullah fi ardi tagatu ak yag ci jaar diko jang ba min ko dong la nga xamne nit ci même xif bi nga xamne mom lañu doon waxtane amna ci gañu bax ño xamne dem nañu ba dañu tok wër duñu lek luñu ben doomu ñëbbe nga xamne non nga xamne tamna nañu seen xalwa bobu nga xamne dañ cey yéet di yéet ak yalla di waxe daf na ne xaj xol daf melen neek bo xamne neek bi yapp gi ci xaj bi xif duuf meuna joge mukk waxtu woko daqay bu dawe tous dal di delu ci wat feek mu ngi gis ñam bi ci bir neek bi day delu ci ñam woowu moy ñamu setan nak moy jiko yu bon yoy moy kañaan moy reey moy bëgg aduna moy bëgg daraja mu jiko yu bon yoy feek mu ngi ci xol bi moy xamtu setan waxtu wo xamne tuddu nga yalla turu yalla moy daq setan waye waxtu wo xamne tuddu nga yalla bu gene bo noppé rek mu gis daal bu na bo ci bir neek bu la di waye waxtu wo xamne jihad ci la bokkal bi bëgg ñu ñu bëgg ko ak taxaw ci xol dem ba nga xamne mom amatul ciew soxla ndax amatul lu muy dundé ciew ben jikko bu ñaaw amatul ci saxol feccëri itam tamal jaamu yalla bu nga xamne mëna tuddu lool té waxtu wax xamne fet nga mbolo ñu nekk ci lu non buñu la seené genn ci loolale setan bobu daf la ragal ba fu mu la seené dal di daw nga xamne kon tafakkur bobu moy indi ulumi ak ma'arif yépp nga xamne do adam bi dana dem ba waxtu wax xamne kabarna di julli mi nga xamne non lay waji ak jullem ndax nit ki budé julli fi mu kabaré dafa fassante ak yalla contrat bo xamne digeenti bi muy nan allahu akbar bi muy nan assalamu alaykum momatu ci dara nga xamne digeenti bobu kon lum ci def leneen lu jëm ci aduna wala lum ci xalaat rek satina lo xamne momuko lo xamne haq yalla yalla ko momol te sat ci julli lo tax ñu ne sat ci alal ko gëna dagal nga xamne kon jam bi bu joxe bofu boromam geneen jox bo xamne dafa deyalé ak mom mu tewlu lam wara tewlu alquran gi mu jang dana dem ba nga xamne daf koy maana bu kabare rek malakut yep day ubbiku bam gis ko non mu ngi ni ko tambale won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu tak sanu ni julli ci jakkay medina naka mu kabar rek ñu dal di koy mu dal di jallok aljana ci kanamam ci mur bi mu jallok meñet yi ñu ex yi gal ba mu dox ben tank jeegi talal loxom bëgg wat ben dom dal di fatali ko xamne kat li ci alamu malakut la sun borom daf ko ubbil ndax ci xol bi tollu ndax ci ko julli gi yobbu mu dal waye duñu selmale xam la ne ben dom rek buma ko ci waton dara mandi wa medina yep su dutu ñu marati non nga xamni non la ko sallallahu alaihi wasallam gisse won naka nonu itam akabru awliya yi non lañ ko daan gisse muhi dinu mu arabiy ne waxtu wo xamni kambarna damay jallok aljana jallok safara jallok malik mi nga xamni moy bëkkeneegu safara jallok itam xatu mi nga xamni moy bëkkeneegu aljana jallok yoy yep ba nga xamni ma ngi jallok sirat gis ni ci jamm yi jëgge nga xamni lool lepp nit fi fi muy agge ci lolu dafa am tambali amuk yemukaay tambali bi moy waxtu wo xamni ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxe won ba nga xamni dañu wara julli ji ge sidna abu hurayra baxal na kadir bi ba mu ñor ba mu def xoram yaronte bi dem ba ci yoni fatte na fatte won na la wax ne nga xoram kadir ga ndax dañu bëgg bala ngay dem ci julli bi lepp lo xamne sa xel dana ci dem lo war na def nang ko def bu fekke nga taajon reer bi dama reer ba nopi ba nga xamne bo demé di julli dara du nekk sa xel bala ngay kabar nak nga delo ci yalla ci sa xel bu fekke nit ko tamone di wet di xalaat la waxtu wo kabaré rek mbolim xalaati aduna yi day dem doto bo ko bëggone xalaat tam doto ko man bu ko defé yaangi tambalé ci lolu nga xamne waxtu wo kabaré da ngay daldi da ngay yek magup sun borom gi ni mu diisa ci sa xol ak raglu bi ak teyj bi ba nga xamne da ngay taggo sa taggo doto xam fo nek da ngay lox non nga xamne sayyidina abdullah ibn umar dafa dan def buy julli nonu nonu muy loxe gañu ne dafa ngistal ñu baxal ndox soti ko yebbu ko ba julli ba selma bi lacc lu ana la nako toyal sayyidina khalil ibrahima dafa dan def buy julli boko jibe kilometre da ngay deg ni deun bi doxé ndax ragal gi mu ragal yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu da musan kabar da ngay deg deun bi di wañu ne kadir gom nga xamne dafa bax ngir ragal yalla lool lepp nak bala nga cey add dafa am koy jaar tagatu lay doon tagatu bi da ngay daldi bala ngay dugg ci julli bi na nga dindi lepp lo xamne dana jax jaxal sa xel bu fekente itam ñiko seigne touba wax nga xamne bo dul tewul ci ñu julli waxtu wo kabaré doto mëna tewul xalaat yépp day daldi ñew waye bu fekke nit nga koy faral di wet di tewul yu yépp di tewul bamel ni mu xate ni mu tisse ni souf ci disse ngelaw dula upp do nga xamne bo dundon rek lolou day na mbugal ci aduna bo dundon ci banel sekel bu la sul rek mbugal mu ko wessu ni ngay xeji ak neeng faatali ko yoyep mu ñew sa xel nga xamne da ngay dal bi ci waxtu wo tite xalaat aduna dal di gëna ñew bo yagge wet di xalam nonu day mujji sa xol bi set becc diko yu won yoy yep genn ci boko boole tur yalla bu ko defé waxtu wo kabare ni mako waxe rek jël la naane do fa am xalaat aduna da ngay ragal yalla waye malaku day dal ubbi ko ci yow naka nga xamé né bo matalé jihad nafsi wobu bo wété ci bërepp ak sey bërepp di tuddi yalla da ngay tuddi yalla bu ñad nga xamné lepp da fay fadd ci yow doto yé dara dul salami wi yëngu day dem ba salami wi yëngu sax doto ko yëgëti doto da nga manam baat bi ngay wax muy bu fa kenti né da nga dan la ilaha illallah manam ni muy tek ci moy taxaw ci sa bëpp taxaw ci sa xel taxaw ci sa xol doto yëgëti ci aduna dudul mom nga wéy ci wéy ci bam yag nak malako ubbi ko fofu nga jandlok wa alakhirah ña déwon jandlok arasu kursi jandlok lokhu mufos mëna jangala ca net jandlok aljana safara jandlok umul kitabi jandlok yoy yëpp bu ko défé waxtu wo xamé nit ki da aduna ci martaba bobu nga xamné day wéet laaj na nak yag yag bu ko défé yow da nga melni ku ñew ci kër bobu moy suñu borom tabaaraku ta'ala taxaw nga ci buntu neeb bi waye sétu bi rido nga mur ko rido bobu bu fekké né tabax suñu borom ngelawal tabax suñu borom nawal na rido bi nga dal di jangoo suwar ya nga xamné mo nekk ci ki ba muy ci ilmul ghaibi ni ci gañu rawante ci ngelawal tabax suñu borom ak yermandem dana acc rido ba mu taxaw fo balam fu bëgg sétante lepp mu sétnal ko foga delu ci ngelaw li dana ko yëkëti bam jallo ci ak ayef bala ko jott sétantal mu delu wa nga xamné fofu la jam ni rawante fofu motax sidina ali karam la wati fone tabalna sama lam ci sama bir gëni bunti xam xam jinni buntu ubbi ko ci man jinna ci haq li ñu jaamu ne suñu ma tegaloon ndeganaay ma tok ci dana atté wa tawret ci tawret atté wa injil ci injil atté wa alquran ji ci alquran jinna ne amul dara lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam garal namako deey mako lulul suñu borom xam xam bu mu jox ab jaamum ci deg alquran rek nga xamne kon bo bëggee deg alquran nga fexé ba sétal taxol bam sét becc nga diko jang jox ko haqam bokk na ci haqi jox alquran haqam ci jangam manam ay teggine yo xamne dañ ko lim muy teggine yu bari nga dal di genn luy sax xel ci aduna nga and ak ñap nga djublu penku nga dal di téewlu magu ci borom mi mom mi ko ñëk wax nga diko sétantal bu fekké ne deg nga manay xeyru bu fekké ne itam jangulo dara itam waye ragal nga haraf alquran yi ngir mag gi mu mag ngir fa mu joge nga xamne aw melaw la ci sun borom nga xamne alquran seen mënu la liñu bind la duñ ko wax melaw la ci melaw sun borom yi waye alquran yi ni jang nga xamne arab la ñi diko bind ci kayit yi diko jang du alquran da nga xamne moy wax sun borom ci bop mi nga xamne moy wax jëmmam ja waye mo ngi koy tekkal ndax wax jojje du ay haraf du ay baat du lu ñu mëna dégg ci nopp rek ndax ku ko doon dégg ci ciir yépp koy dégg ba ci sa karaw yaram yi fu nekk la lay fété du la fété fenn rek nga xamni wax jojo du ay xaraf du ay baat kenn mënu ko bind waye alquran ji ni mu démé suñu borom yermëri ju bari ji mu am dafa wacc ba tollo xeli bindé fi ni nga xamé né doom adama ni mu ëpp xel bayima bo doon wo fi sa benn bayima do ko né kay ndax xelam ak xam xam agu ci lool da nga ko wala kor wala nonu nga xamne non la doom adam bi ni mu epp xel ak xam xam baye ba wacc ba tollo ci non la alquran demé ci wax ci borom tabaaraku ta'ala yow nak bu fekkene yaangi jang alquran nga delo ci maggu ci borom gi xamne yaangi taxaw ci karam ci borom tabaaraku ta'ala nga su ciir yep tit ak sa xel yep delu ci nga wacc lool lepp luddul yalla bu ko defé ci xam manay am nga martaba bu tollé mom bu fekkene tam nga ko jang mu ngi raxas sa xol rek di raxas sa xol ba nga xamne da ngay add ci xol bu set becc bu fene rek nak leer yalla yi dal di dugg ci lolu mo taxone sayyidul abidin nga xamne sabu al-nabi talib momu lon inni la aktumu min ilmi jawahirahu kala yarajat wujuhul mutasaddina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al-husayn wa alsa qabla al-hasana ya rab jawhara ilmin law abu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wasana wa la istahalla rijalul muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana barina xeti xam xam yo xamne dama koy neub de buma ko waxone ñu ma da ngay jamm xam ta kon nga gis ay jamm yo xamni julit deug lañu ñu gëm seen borom dañu bari nak sama dérëk ta kon dañu def lo xamne dañu japp ne lu gëna rafet la te moy lu gëna ñaaw ko suñu borom wallahi bari na xéet xam xam yo xamne duma ko feñalon kon dana toj ay bokk yu bari naka nonu nga xamni non la Zainul Abidin wax ak ni nga xamni non la Sayyidina Ali wax Sayyidina Abu Hurayra ñene jëlal na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuy ci xam xam benn bi sotil na leen ko julil leen ko bi ci def buma ci waxon dara rek ngeen dag sama ci sama baat sirina abdullah ibn abbas neena الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير آي جيل بمكو فريول كون ني راي ماتي باج ني خامني كون بونتو خام خام بن رك لا مودي خول دوم ادم ديكو سون بروم بيندي مان دي ياكار نانا لي تاخون صاح موضوع بي جو دونا سي اد با وقتو جات
2: setan ni bare dole katan gim ko jox bakkan banex ak aduna ak dom adamay ni nga xamé né mo mom lañu wara jëfëndiko ci xex ak non yoyu rek di jitt mudi bakkan defuñu ko yoronte yi wona ngir bataay bare na yoronte yi ñu ray ta dara waral ko dul top seen banex yaangi ci yaangi jé tak ngir di gagne xaalif yalante bi ñëw na li ngay def haram na te boko defé alal jo ci am riba la te ëlëk dang ko na se bo ëlëgé yaram wu ci sax ci riba je ñu nga lek dérat yu ci soxu lepp safara koy lek téré la ko géné la lakal la te du nga bayyi fu mu tollu ndax yarante mom liñ ko sant ñu ñu ko bañalé bo doon buuri di gëna maggit faaw mu dem wax la ko ñu gis na dal yonent yi dañu dañ leen daan nakal lol di dox ci digënté liñu bëgg di leen wax lu leen nakari ñi di leen ray ñi gis na kon doom adam bi mu nekké ci kaw fofu ba légui yonent yi yu neew ñoom la ci doom adam yi top té ñi leen top itam yagul ñu dal ba yonent boba démé ñu dal di wëlbeuti ko dal ci lu leen neexon bu fa diina ja déssé zahir ba rek fay def kenn dootu ko jëfé bu baax ñu gis ni doom adam yi yim wax ni innal insana khuliqa halwan ila masu saru jisa moy la masu khairu man wan nga xamne dom adama atenul dara munu lamu dara ku top bané xam la ku gaaw faté la ku bëgg lu ko neex la ku tayel la ku bëgg nelaw la ku bëgg daraja la ku bëgg aduna la mune dom adama ñi ngi ci kat nima hadith bi ma ñëkona tambalé legi nan annas halka illa al alim wal alim halka illa al abid wal abid halka illa al mukhlis wal mukhlis ala khatarin azim sun borom xamal doom adama khutura manam mustawa fi mu tollu ni mu dangereux ni mu doy wax ni mu yene mu sett ci gaay nga xamne dañu gëm te jëf ju rafet mu ne ñoo ñu am fa la mu ajun khair bu mo ne ñu ne ba tax ñu ne ci waré wala asir rek doy na ñu ne am na ci hukuma wu ñu xamne ñu bu fekkontene alquran suñu borom waccu ci lu wenn saaro muy wala asir rek dana doy yow ci ñi nga xamne ci zahir bu rek lañu jaar ñu gis ne ñu ma doon wax tan nga xamne moy borom xol yi sepp yoy jox ci lepp yalla di jang alcorane and ak dalako teewu suñu borom di leen ci wërsegal ay tegg ba nga xamne buñu jang alcorane day mëna ñi ngi koy dégg ci bako suñu borom di jang ci bopam melni bu yëmal xiyamé ba suñu borom tabaaraku ta'ala di jang suratul bayan suratul rahman allah alcorane nga xamne ñoo ñu ñuy jëlé ci ay alcorane ci ay maana ba tax sidna ali ne fatiha rek bu ci amone digal man na ci talif tire yo xamne sara tire yo xamne ñeen fukki geureem da na len dis ñoñu buñu sété wal asri lepp tan ci ñu gis ci lepp lool mo waral buñu jang buñu tambalé waxtaan nu barkélo sar wal asri bobu nga xamne ëmb na lepp ta doyna ci wax donte diñ ko dégg itam ndax li ci biir ngir dégg ko dafa am fo wara jaar alquran li ñuy wax rek li tax firiko bir mbir mu reey mo xamne ñi xam yalla deug dañ ko ragal modi ne nit ki da na ko faral di wax bo xamne ne mu ngi ci sukurat ba nga xamne ñaari baram ni dey tankam yi tambali na sedd mu xulli beutam yi dimay kaw digante bobu lepp lu doon kumpa dana wunñiku ndax rew gi de nit ki day melni beuti kesse dara doof na bu muy jallo lepp li muy ñëk gis ay pass passam ak jëfam bu gisé pass passam lu ci dëng da fay am ak topat bu xamé né ku da firi won na alquran waxal na yalla lu ngoxul bo xamé né yoy yi wunñiku na mu gis né mom kat wax def na lu graw ndax firé na ni alquran te dinéw non te waxal yalla lu ngoxul dara gën ko graw day dal di tit ñaaw ci bopam ñor te ñaaw ci sa bop ñor señ touba neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko ñëk wax yalla bu ngi tollu jambi ci ñortam is akhbaru bi annahu indazun adidihi min khayrin aw sharrin yadin gannaaw neena sun baaw ci bop mo ñëk ne ana inda husni zanni bi abdi bi la nga jort ci mom bu fekke ne ñaaw nga jort ndax bobu sekre yep wuñiko da gis ne wax na ci alcorane lo xamne du nonu wala ci tawhid nga ñaaw jott ci sa bop bu sa roof roté ci xala bobu da nga dal dem ci safan ba lolu motax ñi nga xamne dañu xam yalla deug ñu ragal siri alcorane naka nonu lañu ragalé xoot ci mbiru tawhid non ngeen gisoon inna allaha ma'ana joju ak wallahu ma'akum ma'iyya joju xolo yi ci amon ci ganar yi ngeen na ci seigne touba tontu waxtane won nañ ko ci parcel asini lolu mo waral wal asri inna lisan la ci xofni ma diko tambalé
3: Sama bakumi,
2: sama bakumi, ini lagi lama ni. Malam ini ada siapa yang kujawab? Kau ni waktu berpal, dapat lagi ni. Ini lagi lagi. Nanggak kita gol gol kan ni? Dari tak ayam, malam tuan kalau tuan mus, mau pulang bilam nak kita. Yang di sana selama ni.

0: batu jamu biwate jaklenti aku wulung tubuh andak yaka. Batu jamu biwate jaklenti aku wulung tubuh andak yaka.
1: Jaringin Jeff Boki andak ngunci Radio Jante BFM 95.2 citi wana tuba klikur lekelok cianyar FM Kandakaru 98.6. Mboki nyingi tok ak sohna saibata Aidara mom Serigne Abdullahi Yaqin Aidara. Kon sohna si gina binyilu nuyo siare la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ni jamm ci la lepp xajj do ma dama bi fu mu nekk jamm ko fa bayyi fu mu amul jamm dana fa joge ngir fekki jamm fa mu nekk kon da fay am solo lol jamono bu nekk rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamne ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio jant bfm ak kenyar fm soxna say batay dara bismillah
2: jerejeuf wa jant bi fm ak tenier fm ci kaddu jamm gi ngeen di laaj ngeen no sa borom dole dimbali say rek batin li may jamm moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm say rek batin lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah dañ leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal yene sunu bop lu bax yi diko yene bindef yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jef lu bax wax lu bax yene lu bax lepp ngi ci jamm de dimulante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa baye daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama cem ji bu amé lu mu len dolli ci yalla dina len ko dolli suko amul dina len bayek li yalla def ci yeen waaw lolou dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm yi bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayé ak li yalla def ci yeen di dimbu leen te ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di leen siar gaay baaxi te yalla tax di leen siar gaay baaxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ku xeyit na ko wax nu mu tut tut na ko wax yett yoon baal ko upp nu mu tut tut nga wax ya salam yett yoon bu ko appé bax la sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jam rek ngay am aduna ak alakhirah
1: jerejeuf soxna saybata aidara mom serigne abdullahi yaqin aidara ñu di la sante bu baax di la gërem kon mbokki nonu ngeen ko deggi rek mu di batu jam ci jant bfm ak tienere fm soxna saybata aidara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yene sa bop nga yene ko so morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
0: batu jam bi wote jaklenti ak wolum tub andak yaaka batu jam bi wote jaklenti ak wolum tub andak yaaka.

0: xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il de burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba
1: garamba sa
0: il de burki xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il de burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il de burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il de burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba garamba sa il de burki xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba xamnanu Ahmadu Bamba sambalaw be xaq deur deur xamnanu kuy Cheikh Ahmadu Bamba.

turwadi ahmadu bamba akan mo ci khan sangu diwan turwadi je ahmadu bamba turwadi ahmadu bamba kan mo ci xam ka fay imam ne mam.

Kuya bu bañ ba ko bañ tere won ñu ngi ngal ni jaxay ñu ngi jé ba ko bañ.

0: sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon tiaxla ci buntu bam gegon ya deg tiax yu nebu cheikh mustafa mbake matnab khalifa matna dom
1: matnab khalifa matna dom ngir jiko assalamu alaykum akay yar malaru nak xey bi
2: andu bax bax
1: alhaji
2: comme nona rek
1: wa comme nona wa gor
2: alhaji wa alhaji
1: alhaji
2: waaw
1: waaw
2: sek
1: alhaji sek waaw
2: waaw ma xaw ki ne app ñu ki
1: nga xaw ki waaw
2: ma app ñu ki de
1: inshallah taala ci sa wadi
2: wa gor wa zaay
1: ak zaay kun
2: ak yow
1: rafet do ak alhaji acé ni ngay gëreub bu dax fan kal
0: motali mbolem denk ye wam sesi tax nañ ñepp wet demam gi tax nañ ñepp tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo
1: wallahi
0: baram tuba wam sesi tax nañ ñepp wet
1: wam sesi
0: dem gi tax nañ ñepp tit
1: acé jërëjëf ñu ngay gëreum diko sargal alhaji gorolum dongul serigne mbacke madina
3: gor zeena baye mbay ngak cheikh mustafa jërëjëf lum ñu koy ñaanal ba ci gog jamm ci xewal dama ki ndampa ci kaw ci kanam ci lu bax
0: def ko ci
1: 88 628 06 18
0: deglul ma wax
1: 11h botal na fanwir ci milak juroom ñaar
0: ay miram wajal ko def ko ci kërëm kéro tafatun waxtu guddik alarba
1: lañ ko
0: fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jesi tabbi nañ nawet mouride xoo ci

0: Jefer ye guntinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagax la jël xana bagasi yalla ya bilab jefer ye guntinul
1: de
0: muridi ñoko naxasal
1: xamul lu xew
0: muy fasne ay bagax la jël xana
1: bagasi
0: yalla ya
1: mom la jël
0: cheikh mustafa yone fandam
1: ndam la yone
0: ak cierno
1: ak cierno
0: ak gede imam ni len ñepp séru dam mag ñepp ñal gu guddiya cheikh abdullah job taxaw cheikh mamouram jaxate ñew ñu andandok cheikh ibrandaw gaskar gu melni lahduya cheikh mbacke buso job taxaw julle ko sappé selaw defé ñaluñ fa jafi ndaw retuñ basang ko sunna bam selmale la dal di bour wacc ci pakhma melni wer cheikh madlamin gey dem ci bir cheikh mo dundum besang yaari muhammadum ya jël jëmmam je jox len ko ñu jël jëb

ay bambaya señ sha di xak serigne abbas ndusobe o ya ñew diras te mani way way mani bas ahmadou joy leel dongaya te mani way way mani bas ahmadou joy leel dongaya xana ña non cheikhul khadim jurbel des ño gëna joom firnde ngi ni ta duñ ko mim kuy wax na andi firnde bis bi la am di wote won ta andu ko ña fi neewon jesam jesin la ko sosor mo getti bis yu mag ya magal gi mo nu ko digal dinu ci wara ka digal ngir beguno fe gal mbugal bu len di fatte digle defin wa jarnay fatale ci alquran lay tambale bul fatte nam ko toftale bolé durus khaside serigne masamba aisha jey lay jitelo bilab legay bacc goma

0: alanti tax ba man la ñew Touba na dox haw yonu Touba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam mu man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena ña doon gu ngeesi daam min jundi am lekin jam at muné ñeppay ñew ne kam magal ci andak dongay ta daana digle ñuy balé dekkum bi bu ko dajalé ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqé
1: dogi
2: waaw
1: billahi wallahi jalna dox de
2: jarna dox di
1: bakki señ jani bakka janna lo am do am
2: jaay la ilaha illallah yaari bu bujal ben ma jere def aladi
1: da
2: way yalla fi yagou ñep yow yag ñep aladi deysane yi
1: dafa
2: neex ba ci borom tuba neexna neexna safna jena deysane da nga bax da nga bëgg lu bax aladi deysane
1: do da wacce tabu ci
2: man yow kenn nga deysane
1: deysane
2: ay waji alhamdullah ndax yalla ma la ko haddi yal way gay do no doy war ah way gay kenn ñom waaw waaw kenn señ bi ah señ bi mom sey waaw señ bi mom moy señ bi señ bi señ bi señ bi yow bigal rek yow waaw waaw inshallah taala inshallah taala waaw waaw goor waaw goor waaw inshallah taala da ngay doli yow sa teranga yaangi ni da jeexul big di xamna ne xamna ne mangu ju sewu ji mo nga baxna ci tangor wi tawan kala ci rok sama tangor yaram yep sa mangu je ko ki wacci ko classement ki sasma ki deux sasma ay ko rok fele de ñaari sasma ay pap ciow yoy nga xamne tawan kala mo yeungal rew mi ko rok sa mango je ko wacce sama station bi sama tangor yaram bi mango je amna solo aladi tawakkala surtout tangor bi ni baxna ci tangor bi mango je tawakkala ngoy geureum bu bax tawakkala tawakkala borom teranga yi aladi mom yoyu lay def ak yenen ndeysan ta bugul ko ko tuddu ndeysan lay ndeysan lay ndeysan wief yek tawakkala ma sha Allah mom kay leppay du bayul dara mom lepp lay joxe mom da bax ta am yene lol nako yalla fay wax deug yalla ndeysan ngi kay geureum bu bax tan kala lum am rek bay ñu ci xel waaw ndeysan jere jeuf aladi ngi lay geureum ci taxaway bi yagna lol ndeysan muso décroiser muso xaddi ndeysan fo tollu rek
0: bu len tan xam wote bu len geuleum
2: yaangi yene sa wursa
0: bu len nelaw ba fandereer bu len di tex tex lu bereer njaacar du melne gumba bu len geuleum ba ñak mur
2: nit ko baala ta am yene yalla ko yalla fay
0: bu len di tex tex lu bereer njaacar du melne gumba faral taxaw ahmadou bass ciofel gi rek mo la das
2: ciofel gi moko das
0: sa do waya katas
2: ak sa
0: jot fukeli mataya
2: dedet
0: cheikh mustapha dimbalan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palé ci waggi xejji cheikh mustapha dimbalan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan
2: palye mangoji tabarakallah baxna ci tangor bi de
0: allah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam
2: fani de ci la nek rek
0: di nitul sang ye ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam wa hadi nitul sang ye subhan rabbika rabbil azati amma
2: serija kebi serije mbour bi tabarakallah fani de ci la nek aladi jerejef wa jota ngor bi de koku mo di serigne seyounou gay tabarakallah newon ci magal gi batay rek tabarakallah inshallah taala xam nga ne suba lañ ko fasene magal ci touba darul khudous di magal serigne touba ci touba darul khudous di magal gu ñeek gi inshallah taala suba lañ koy magal ci touba darul khudous di ko magal ci rew mek bitim rew fep rek inshallah taala di bisub cheikhul khadim di bisub ñaan di bisub jamm di bisub xewal ñen ñi ne bisub naxar sax waye xna xeyna mën nañu japp ni bisub banex la bisub mbekté la fa tabarakallahu xeyna budé bisub naxar ci ñun talibé yaayew xeyna mëna nek bisub mbekté ci cheikhul khadim ndax ba liggéey bi maté limu liggéey ci l'islam liggéeyal ko yalla liggéel ko yoonte bi liggéey ba mat suñu borom war ko añal loolu mën nañ len bisub mbekté la wa bisub payor la fa tabarakallahu surgu bi nak yakana bu liggéeyé ba nawet bi jeex wara dem kërëm bisub mbekté lé doon ci mom kon man nañu japp ni magal gi bisub mbekté la wa ndax liggéey bi fat na serigne bi suñu mu dajé mu wara dajé ak boromam wala dajé ak sopem ba sayyiduna muhammad tabarakallahu ñu téru ko téral ko loolu bisub mbekté la ndaysan kon xeyna man nañu japp né du bisu na xër wa man na suñu japp né kon bisub mbekté la lay ndaysan serigne jagg na ko ñaan bis bi mi gën ci mom bis bi mi dajé ak boromam te moy bis bi cheikh mustapha woté ngeen ñu diko fatéliku lay ndaysan tabarakallah ginaaw bimu ko jëlé fa jurbel ndaysan yobbu ko ci touba dekkam bobu gëna na bëgg mu fété ak yalla loolu mon japp na né bisu mbékté la fa tabarakallah wallahi ndaysan tabarakallah ay chama ngok bu ko défé ñu gëdem señu señu gey xamna dañuy daldi séti defena la señu khadim kébé man na ñew inshallah momit waye ñu dam ba day ci magal gi inshallah télé acha aladi acha 88 628 06 18

0: kon kay santanu war nun muridi santanu war
1: bañu amé ku melne dam moñi bengel ci mustafa ci khazina
0: serigne bu mag
1: ba anu la yeb ci tiam kamom yonum ta mom dekkum bi di Touba ta am djegum
0: serigne Touba
1: alulay yeb sere tiram kamom yonum ta mom dekkum bi di Touba mo am djegum

0: mon jerejef alhaji abdullah sis baragay ñu koy gëreum bu baax fa tabarakallah borom kaddi gi borom gi bind borom bakki kadior fa tabarakallah ñu koy ñaanal tawfiq alhaji ma ngi wacc baye ban gën ci magal gi rek inshallah da am ne ko parina assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bilal
1: ma ngi lay ziar bu baax
0: da kay mbey sang yaram jerejef
1: la jox ci te warmal bu baax
0: fi la tambale kay ndeysane
1: I'm going to go to the house. Ndax suñu bari ni
0: waaw
1: dëkk bamu ko xamé légui ci dégg mu wota ci radio bi ci ad
0: musta sansé
1: nit na da ngay am fo xané da ngay am ben jupp ak ben melekan
0: buñ la xamé
1: da am solo doomu adam
0: moy mandar ga
1: ndax ni bari ni kat man bamu xamé légui
0: waaw
1: musuma ci musa mu koy ba jant ci ci dugg ci radio bala bu dugg ci radio rek dajje
0: lay ndissane lolou deug na
1: kon nak wax deug yalla nit ci bu nekk ci lu baax ni yeral ko ni nga xam ni ñu koy diglu ak ci mbokam lolou da ci am solo bu baaxa baax
0: wallahi mbay
1: ndax ñun dara ñu ñu di ligg ci ci wax te ligg ci ci wax bi ci ci wo ñu ngi ci
0: dekk
1: ñu wo ci lañu di ligg ci ci wax ñu bayyi la tegal ne
0: wallahi mbay
1: ndax ci ci wax rek ñen xam ci ci wax ñu bëgg
0: mom la du bëgg te
1: doxé mo ni titre ñun nak sëriñ bi sa ñu and ak ñun ci ab radio ñu and ak mom di leggel sëriñ Touba kon sëriñ Cheikh Mbacké Aliou ñu waje bu ko warna
0: aha kay ndissal
1: magalam bi nga xamné yalla dogal muy magalok
0: darul khulus
1: maamam wajurum
0: waw
1: ñu ko ñaan mu yag ko mëna taxaw ci barki sëriñ Touba
0: amin ndissal
1: ndax wax deug yalla suñu xol sedd na ci mom suñu xol dal na ci mom moolem ko xamné nak yaangi teddu ci yow li nga xamné moy radio bi rek ñu ngi lay santat bu baax
0: wallahi mbay
1: santat bu baax ci yaay joju genn legi
0: ajiratu waw
1: bu yaay saytal ndax momit xal ñepp xamne fuñu tollu
0: wallahi ndeysaan
1: joxam mayetu ko
0: mayeku ko de
1: waye sax tour dana jël ñaar ko tan ko ci li nga xamne moy radio bi
0: deug la de
1: kon mom radio bi ñu japp bu baax
0: baax deug la
1: ko xamne yaa ngi jël ko mëna ñu japp ci rek ñu ne du moy radio
0: wallahi mbay
1: ñu japp li nga xamne moy radio bi bo neewon alu sax te keur jeex ñu daan xamne ñu ci radio
0: ñu xamne yeena ci wallahi ndeysaan wax nga deug di mbay
1: waye ma ngi tok ni ma ngi tewlu doxul li nga xamne moy émission bi doxul li nga xamne moy radio bi jëm ta kanam
0: est ce
1: mbir nak bo ci bokk bëgg mbir ma jëm ta kanam da nga fay ñew di ci duggal taw ñak
0: aha kay
1: lolu moy tax ali ci bir bu ne radio ba
0: ya rab
1: ma radio ba kat bokk na ci radio bi yow ni ñako doxal bokko
0: ndeysaan
1: lolu man koy bayyi xel bu baaxa
0: baax ci ndeysaan wallahi
1: ñu ci wara bu baax na ci gën jéggul wat bu baaxa baax
0: ak sa
1: wax ne wax ji bari na
0: amna solo
1: ñu xol li nga xamne mo ci am
0: njariñ
1: solo ñu jël ko
0: lepp baxna mbay jerejef
1: ñu amul solo ñu jël ko tege ko ne
0: jerejef mbay
1: waye kep ku waxe ku ñu joom amul waye nañ xamne ñun serigne touba rek mo ñu bëgg tay mo ñu bëggal
0: wallahi ndeysaan
1: serigne touba ni mo tax ñu xamne serigne touba mo tax ki nga xamne mo ci cheikh mbacké aliou ci ab radio yaagal ko bam yaatu ndax bu ko neexan kat mo nako yemale dakar
0: waaw
1: wala mo yemale ko touba
0: waaw
1: waye yemale ko touba da ko jël yobbu ko dakaru andi ko touba
0: yobbu ko fep
1: yobbu ko baluga waye man di dem man ko koy tewlu kon rañ nan xamne seen jeex kat wati na ak ñun
0: wallahi ndeysaan
1: ñun dong yi ñoo wara gor gor lu sa jappale ko xamne mom kat bu ñu leggi maam bi yaat kon nan gor gor lu wat bu baaxa baax
0: deug la mbay
1: ñu ci sant ñepp nak
0: alhamdullilah ma sha Allah
1: ko xana ya ngi bokkal ci li nga xamne moy
0: amna solo
1: daara asamu cener bu kat matu xadim bu nekk ba
0: waaw
1: ñu ngi lay wo nga ñew japp ci li nga xamne moy leggi
0: waaw
1: di ciara wat mbolam ko xane yaangi ci tew la di def ay émission
0: waaw
1: di ci tuddé yow ni
0: jere jëf
1: ko ci ibrahima di ko soxna ali job de yaay fall
0: waaw
1: ñom ñep ñu ngi leen jaajeufal bu baax
0: wallahi mbay ndessaan
1: yeen ni kat ñu jere jaajeufal ngeen
0: jere jëf mbay jere jëf
1: heure bu nit ñewé xam ngeen ne ngeen wax ak mom
0: ndessaan
1: ngeen yir ko kaddu wax leen ko wax ak mom dara du ñaaw
0: alhamdullilah
1: ngeen jël ko jubante ko bam am solo lol
0: alhamdullilah ndax yalla
1: am te bisi ci ñu wax leen ko ngeen jël ko jubante ko ba lepp jubante ko kon yeen ni dañu wara jaajeufal bu baax
0: ba jere jef mbay
1: jaajeufulu kat man japp na ne
0: ñu xaw na ñu def
1: ndeysaan ñëmal ngeen bu baax
0: alhamdullilah ndax yalla
1: ci bi nak ñepp ñoko bok
0: ñepp ko bok waaw
1: tay ci am tay jang tay ji bo bëgg sa jang dang ko ci wax
0: waaw
1: ndax amna yeneen ndaje yo xamne ci ji bo fa demal $100,000 la lay laaj
0: lay ndeesan
1: ci ji bo amanta ñaari ji mu ngi yobbu ko andi ngaay mu defal panor
0: bari na sax waaw
1: kon nan jappat ni liggey bi ñepp ñoko bok
0: da lay ndeesan
1: modou mbay bu ñu démé ba xam ko asabu ci réé té suma do xadim radi bi tax ñu xam mbay
0: deug la mbay
1: bu doon radi bi mëna ma dund ba dé du ma xam ci ali yaay
0: deug la mbay
1: kon nan gor gor lu wat ci and ci yalla sax
0: ci
1: yalla sax li la amul dad yo xana
0: mo amna solo amna solo amna solo
1: ma ngi ci wala ñepp nak te di doon jéggulu
0: jere jëf
1: ndax buma démé ba nekk liberté ci bi
0: sëri
1: cheikh magge ali daal otam ñew ba fi sama place bi kon lu gëj ci tuba bi
0: moko moko soké wallahi ndeysane
1: kon nan xamaat né nan andat ak mom ab sëri nak yom mëna yomb kon nan xamné
0: Serigne
1: Serigne Cheikh Macky Ali mi tay di bari bo digënté di bo néwon ben salé dem do na ñaar
0: waaw
1: kon nañ jappat bu baaxa baax ma ngi tibal bu baax
0: ci digël gi nak waaw
1: waye dañu jéggul rek Ali
0: amna solo amna solo
1: wax deug Yalla
0: amna solo mbay
1: waye dara amu ci jël ñen xam ni
0: amna solo
1: ñu jël ko ci amu jël ñu
0: dëkk amna solo soñé nga wané nga yoon
1: waaw ñu ngi ci barat bu baax di ñaanal ko ko
0: Yalla ci
1: yoon yi dem Touba
0: aha
1: Yalla na Yalla tek ci yoonu jamm
0: Allahumma amin ndeysane
1: nga ag ci jamm
0: amin bay
1: sa jam
0: amin bay
1: ya nga xamni ñolay bernel sun borom moy de ni wir ak katan ban ban man ne ko gan bu ñu rek bernel
0: amin ndeysane tawakkal
1: am nga fa ami keur nak yépp la wax ak ko xamne ay jam nga te jënd bu su ndox tax
0: waaw
1: barke sun tuba bu de ne yalla nga man lepp lool
0: yalla nga man lepp lool waaw la ndeysane
1: yalla nako yalla def
0: amin way amin way rafetna alayka salam jerejef bilal ngok tabarakallah serigne modou mbay mu serigne salih mom tabarakallah xam ngeen ko ci soñe yu am solo yi ni lek ra tabarakallah ba ka des koy daggi ko defé mu gëna ñew gën la amal njariñ di nga wax amna solo soñe yi nga def ci benno gi tabarakallah amna solo soñe yi nga def ci gëna japp barab bi fa tabarakallah amna solo ndax ni nga waxe du len kenn lepp ñepp la lu ne ku ne na ca waaw ko lu ne ku ne na ca nak ku ne am ci yalla kon nak ku ci nekk rek sa wal nga fi tabarakallah sa wal wowo nak fexel ba tabarakallah sa war wo fexel bu boy ba mu baña boy tabarakallah ñu koy gëreub serigne modou mbay mu serigne salih tabarakallah di rejeu ci soñe yi amna solo mbay ñu koy gëreum diko tategal bu baax fa tabarakallah
2: amul maro
0: momi da hawaki rek way jambar la ndeysan ak yena ju mat jit matale ak yena ju reey jit tabarakallah
2: serigne fallu mo matle mu
0: do hawaki rek hawaki rek yor yor jikko yu donko hawaki rek waye momi jambar la xamna ma xaw ko mu sutural ko non rek
2: kenn du ko yakar di jëm fenen serigne fallu kenn du ko xam di xam lenen
0: Bismillah.
3: Ya jara ngay.
0: Mbake.
3: Serigne Fallu.
0: Ah ah jere jeuf baw. Neexna kay. Wa amour, di xam nga ay mbiram mom. Bu yemon baxna.
3: Billahi wallahi modou mbay day tuat kala sonu amna solo lol.
0: Ndeysan wallahi wallahi. Wa deug la de ndeysan. Deug la wallahi ndeysan wallahi ndeysan yene jang fi yalla yalla motali yene yep rek waaw waaw ndeysan
3: yalla natu yalla defa jamm
0: defarup seigne salih bi wallahi amna solo kay amna solo wax deug yalla ndeysan waxal na ñepp kay waaw han waaw waaw deg nako neena jerejeuf waaw neena jerejeuf waaw contane na jerejef alhadji yewit ndeysan tabarakallah ci yene ji ngi koy gërem bu baax fa tabarakallah
2: sidil muhtar sidil muhtar ana ko sopp sama waji
0: seigne fallu wi degumako ne xara tuti seigne fallu ji wa bal nga dem
2: ci jax

0: ci nindi ku reemu gindi
1: amul maram
0: bay cheikh rafaal
1: ngandi imam moy ki ko dal ku di bilir serana serigne fallu mo mat limu don alaji muhammadul fadal serigne fallilo alaji muhammadul fadal kenn du ko yakar di jëm fenen
0: serigne fall
1: serigne fall kenn du ko xam di xam lenen
0: ndeysane

0: bare ka ko xam lamu jiwan nak saata he ko dem batew madina tay xamni liggeyal yalla de cheikh mou sawara ka ko xam lamu jiwan nak saata tay ko dem batew fe jaarem tay xamni liggeyal yalla de cheikh mou sawara ka ko xam lamu jiwan nak saata tay ku ñew batew fi beyti tay
1: xamne liggeyal yalla de
0: cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ak yor yeufam baale ca mag nga wa kere na tay julé faaw ma dab girabilay sa ku begeum li le pona xam nga li tax da yeen nit ko lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yak kala beram da da jëfëndiko xelam lu diiw la muy laal batina ngir neena nit ku ne am xelam

0: batin
1: batin
0: da fay defar
1: da fay defar dokhax koye ci sahir mu geureum amon nak ngam ko yu tuddu won wat ko ginaaw te bo su jaaw wax nit lu ñaaw
0: wallahi
1: gite gida jitu gudor baara je pagu geureum bokkam ye ñep pako geureum da muju ñep ñew geureum tuubal ko tok fane gu kone ni sa ko am begeum jaamur ñaan ni di makam am di du mer te do bangam defar na lepp soga def li tax nga xam ni mo fi geun da ma sa wote

0: lu way bëgg na na di wax da na ko def bu dé lu baax lu way xalaat rek mako wax bu kel ñeub lay mirëb mala ko ro tay ñoo fi am sirñu ku teeli betam kenn ku ne na wax bëgg da na ko sék lu bëgg bañ waxé ba noppi nak bam safara rag ya nak la wax né na dinkar nak sa bop ak samay moram ñaari bay te diglé waat
1: lam
0: diglé waat tanana waat lo gis tagul tudal kenen
1: ñu fi am di waxam ñaari bay te diglé won lam diglé won tanana waat
0: lo gis tagul tudal kenen
1: ñu fi am di
0: waxam ab sanga ko sengaya
1: ab sang akup seng ñoyam ni fetu won na juwa
0: ko re mu jox ko la yaqam
1: lañ di sen
0: teeri me day fami yeufal
1: def nan
0: jox serigne mako ak yeufal lu ko digel munena geural ko fop bakanam ku melagul ni sanga go
1: ko don
0: abde ku ñax nga sanga go
1: ab yeen
0: woné ku ndaw ga magga go sang da fay seg biram kuma la gul ni duggul beeli be ka daw gama
1: dedet
0: serigne du doon kuy digal lo jef du fay la fayam cheikh moussa je bi sangam lambi nekel xamul sikep xaaral maray sabab sikep
1: wax len fi tout du ni khalim
0: cheikh moussa je bi sangam lambda kel

0: kadar am bofa nak ak sen ngor
1: sant job
0: xamna ñu jox ko fam lim deke ngor
1: nam joben la
0: so sa nga la rek pera bañu dabe ba ci do ngor so sa
1: ko ko mu jele yob la xamna ba ben job ma samba njele ci loone mba yang ci jam ben job ma samba ñu koy nuyu
0: yabalu ko
1: soxna magit job
0: ba fek ko muy saxu ni jere
1: serigne dam job ñu koy nuyu
0: cheikh mustapha
1: dam ganar
0: leerul le ki li bi rek
1: touba dakar
0: ak bonam weru ko di jeddi ko xam au contraire de ko si jël segalu ko la ko sagal mu da di rus yor nam sagal talna inna jottom da nga dilen di ma ko yoni waan
1: def nako nako beugé won
0: ko beugé waan lu ngeen ko jox su wa ba
1: dana ci jot len tudu am
0: dilen di ma ko yoni waan
1: to yoni wuko de ay dako sutural
0: lu ngeen ko jox su wa ba
1: waji da yolle ko dem fa laji adiya ni señ beeku yoni
0: bindé fi dé len sutural ngir ñi ngi may bu len di bal
1: waji dem encaissé adiya yépp mom japp ñam borom
0: bo xadi jëlé am ko dé ma ya qabaram yaqku daram
1: ngirus deurem
0: té nit ko ko def
1: ci señ bi du ko sutural baye ko non rek wax ko dara ñoo len mako yoni won tabarakallah xamna na li ngeen ko joxit inshallah dina ci jot
0: ngir boko ba dañu la ba ko ba nga sambi no sandab
2: wallahi di sa
0: ci li la waji jaru jup
2: ah di nga jup kay
0: baye fam
2: ah mo yey
0: te bu ko wero dutu jup jur gu ne nga amu yata amon na bokk mu fa jew am ko mo ba di ko fa jew di señ bi na
1: jew bëggu sandam
0: xamal de diw bëggul sandam mo dem te ko kay ne ko
1: nako lan
0: cheikh mustapha bi watta ko ngir neena mom soppule ko
1: ko dama ram bacc
0: te li ma wax lañ ci kalam ba seen digeenté xawona waajo ci jew fa ak marax serigne de nopi baña wax

0: Yowre le bugu yow la naw te boko baye dana baw ta dana baw yow la bili mo wax nak wabul bismit ci baa nak ba bugal
1: te hedina
0: man duma juk dila sasal
1: wa bisku yak rek amna kuy defar
0: ci sa seugul la gal wayi ko na jow nga yedd fekke ko dana ko bal jigluko dala ko joxe dom geureum

0: Sangna rok yo song ñu koy nuyu soxna daba song mom soxna mam fatim bakim seigne fall ge ñu ko deg ñu koy nemeku serigne ibrahim ci ndongo serigne madi silla ñu koy baye xel bu baax borom touba marnana serigne jibindur sop nabi sunu jarbaak ñu koy ñaanal tawfiq taksiman serigne jibindur bagal ndongo serigne madi silla lako tuddé
1: lako serigne ba tuddé
0: bir xamni mo serigne mor gendari gaat ñu koy baye xel serigne khalissane jay taksiman sayyidina ali ibn sey sunu waji ñu koy ziar sey yaram bi ci achilam ci ñuy serigne mani bilal serigne modou bi serigne abdullah yaddu
1: yay dam la jaar
0: serigne cheikh nyach achilam serigne abdullah haddu mom cheikh ndou me khaban serigne saliou sallam serigne saliou touba ngalman sall abdoulaye sall ngalman
1: cheikh ibra job farsa dof la jaar
0: abdoulaye gey achilam
1: yor ko moy gor
0: Son excellence Aladji Mbaye Jeri Def Gueye
1: Cheikh Ibra Garam ya bari
0: ni soxna ay dessar ci HLM
1: wala ci kumbe ci kumbe
0: soxna misar geje way garasu geje way ñu koy nuyu
1: mo jabbay mo jabbay mana
0: soxna nogoy ngom yay fal ci HLM
1: joxulen buran
0: nuyu wa rukbatu barkallah xaftan serigne allah dia ñu koy bëggé serigne modou djé coordinateur adja bintou gay ñu koy baye xel mo serigne mbacké soxna lo madame gay
1: احمد ما مخرج ما مخرج جبلك عبد المصطفى
0: خط خير
1: خرج خط خرج شيخ عبد الباسر باسر سري ام
0: مام تشرن فاتيم باكي
1: فاتيم باكي
0: امنا لو نو نيان اكاي
1: مكود سالاكو
0: مكود سالار ميسم باي
1: سامبا
0: سانغوني
1: سانغوني نيو خمن نو شيخ بامبا برزال ما برغي
0: اكبر
1: برجاغ وبر ناي
0: خمن
1: خمن نو سيتا خمن ماي سي ما تشا ناي
0: لا اله الا الله
1: كرسي
0: كرسي كوندو فين برما نجربل djeblu
1: djebel djeblu ci cheikh bamba barma
0: boursine
1: cheikh samba tuklor ka tuklor la bamba yoni mu jox ko naru gor
2: gor
1: wex
2: wex
1: wuy sanni
2: ci
1: ay fan fa dal di tukki salu wa rew ma djeblu ci mam nan ko malu
0: alburi
1: alburi mom salaw joxuna bamba leppam
0: la ci cheikh anta
1: cheikh anta tofal te leppam
0: kan
1: nal ñu xam baare
0: ñoxo
1: mu di kon fa bamba nan waccina aduna tay lay bamba se bamba na ko
0: joxo
1: ya waccu aduna
0: ngir bon
1: ngir bon am
0: hadina la wacc
1: am aduna la wacc ngir sa bon ngir
0: mu feelu ko
1: mu nan ko ya xam lepp
0: de ma ngi balay sa
1: bak ya xam lepp motax ma ngi
0: yow na de
1: yok yok sa rugi te ma ngi ya
0: ma ngi yangi
1: koro sun jebal ga am
0: amne firnde de gaayang fo won man ñepp fo won noko fekke
1: mangi
0: mburi yalla ngi ndagam
1: yalla moy bur
0: nanguna jebal gi
1: jebal gi
0: demal
1: demal ta top demal ta top digal bur yalla
0: dawla mi tere
1: dawla mi tere
0: yo
1: xamni mbeur la
0: mbeur la
1: ma delu doli la
2: doli la
1: ci bubu te jimbulu jimbulu te nga xamni cheikh bamba rek mo sebulu
0: bu sel bu tassaw
1: bu tassaw reppal ba wan fa kawla kawla jebal na serigne basir rogam
0: la sama ki fatou modou bamba mam nasno ruizalu
1: ar
0: ar
1: ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar

takula waidu amu ay du masni wey yow mustafa manax mame dal la degal ngir beug don sawara kan may nga mama yoy wala nga tim xel mu sel mustafa ku wara sant ma ci raw ku wara tag ma ci raw xerawlu len tan selaw ma way fi man

ena wote bi yalla mo gën bu nit di def defo kenn deful yalla ay borom kun fa musara wolof ne ko am xel nangu dem telefan nelaw ko am xel na and xelam daw fek mustafa la cheikh bamba non wa rew mi yalla mo telo ko dib dof na tok ni

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boki auditeuri ak auditrice yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñi leen da nuyo di seen réseau DTL diffusion tri engrais de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international wa kan haqan noman bigte lol binu fi sun borom baxé banu fekka tay di gaaw waye ñaari waxtu jot borom bi ci katanam geek manam geek dimbeulam gi denku nu katan xirtaltu nu jëm ci fi banu ak ci birab bi ci dara ji nek ci tax mi di PS Cheikh Moustapha Al Karim nek sunu mam soxna mi netalo waye lekkalo ak tol bi jant bi FM 95.2 Touba gep rawatina koru su dara jël ba mu nek taliba jëm marché gëna lekkalo xal wi nga xamne mo deugmal dekk bu sel bañi wax usnu mahab nu diko wax tindo di sa jabla ak jawat ga fa nek ñepp rek mom wala jamono ji ku nek ci walu nik na tek ba nuyo mbolam ñi xey ak gont ak auditeur ak auditrice ci ay yo xam lañ koy tek moy tassare ko ba Touba ak likor gep jot ci waya jall ba liggey bi leer ge FM 94.6 njaabur gep rawtina Louga ak likor momitam mu nek ci quartier Thierry Nord kër sunu mam gorge Amadou Binta Serigne Cheikh lo nek fa ak ñama fa nekkal ñepp momit ñi ngi jël nuyo tek ko ci ay yoxam jamono jilé mo wala ku fa mëna nek rek non ni no def Touba non lañu def ci mom jël nuyo mbolem ñi xey ci daara ji mbaaju di gont ak ñi deglu goor ak jigen mag ak ndaw tek ko ci ay loxo momit mo tassare lu ko ba njaamur gep jot ci rew mi ak biti rew nonu lañ koy defé ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré bu baax xam ngeen ne fu ñaari waxtu jote rek da ngeen di am émission bi ñu wax waajal waaye waajal ñi waajal xele yi nam doon deme tey jit dafa mel ni noonu la deme borom jotaay bi teew si yëgut dafa mel ni day dëgmal fële ca dëkk bu sell ba di Touba ñu defit nan daan def sa bu waxtu jotté bis bu jotté yalla dogal ne téwut waye lepp day nek ci ndigal rek bu ko defé nu itam don koy jema wotu donte du nu ko mat ba mu nuy jot lu nu yaq bu ne ba jéggé dayo mu dab nu joyanti ko wala rek ba ñetti waxtu bu ko dé ngeen xamné lu deung rek moma ndax momako baye lu jubitam no don diem niko baye lu salé di waxé kon ñong ko yone ñu bu baax mam sunu ba usman lo borom jotaay bi kon alaaji abibullahi ndjay ci kaddu gi ci walu machine bi no ngi and ak mam cheikh lo waye den ak serigne aliou ndjay jessaka nga xamné bi fukki waxtu joté ba sa yene gi ko don deg ci yar bi ak teggene yi khassidi wala fal bi ak minam mag ñu baax ñi tabarakallah ñu diko ñaanal yalla doliko ar ci barke serigne modou sofa mbake way barke serigne cheikh mom serigne ali kon nok yeen bu neex yalla ba ñetti waxtu ak genn wal waye laata loli dañuy def nanu daan def ti moy nuy te siaré suñu njit ciono marit serigne muntaha mbake mom suñu mam serigne basirou nu nuyu ko tadagal ko siara ko ñaanal ko mbolem ay mibitam sama borom defal ko ci lokoy ndort waye lepp na ndako ak mom nuy njitu keur gi president de retraite general serigne cheikh mbakem serigne aliou momit ñong koy nuyu ñong koy siara ñong koy ñaanal momit borom bi tabarak wa taala yok ko katan waye do li wer gi ndax sas yu yokko atna te dis na waye lu yalla temu wayef
non koy ñaanal bu baax mom itam fa tabarakallah mu melni baxana ci bop rek wala ay dal ci tank wala kala ci kay wag mom ci lako ñortam lool way lepp nan ko ak mom nuyu directrice coordinateur yeen ñep do ngi len di nuyu bolem ñi xey ci daara ji mbañu defi gont yeen ñep it do ngi len di nuyu way no ngi len di siara siara rew meek biti rew kon dañi def nan nan def tuddu ñen ñi yobaliñ ci dess ndax lim bi mom du massa mat te ko baye da yaq la nga limun motax loxoy xol rek la soxna aw nga waxon kon jox nan len yeen ñep suñu loxoy xol di len nuyu di len bege di len siara kon no ngi doore ci yaay radio bi tay suñu yaay nu ñep soxna mer sek ak mbollem jawotam waye di nitam suñu baye di baye radio bi baye balla jeng momit mu nek ci konni su dara jëlof taliba jëm dindi momitam no koy nuyu te diko siaré bu baax tabarakallah ci korni su dara jëlo bo momit ma nga fa rek courier mu gindi ak waaj di nuyu baye laaji mbay geey ak baye modou fall ñom ak bolen wa commune ba momit ñong koy nuyu te diko siaré siaré mbolem ñu nek ci hôpital yi tindodi waye nuyu serigne ablaye lo ñom serigne bara ngeer ñom baye mam diop ñom ak boole waati ndod yepp rek ñi ngi leen di nuyu nuyu seigne khalifa diop bu baax sohna fat ndjay ñom ñi ngi fofu sohna fat diop jant ñom ñi ngi fofu ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baaxa baax seigne khadim sambu way seigne sambu ak sohna ndjay ñom way di nuyu bu baaxa baax sunu coordinateur bi tay xamna mom ma nga fofu le mangi jéglu mang koy nuyu di nuyu soxna Cissé sono Khadi Mbay mang koy nuyu te diko siaré bu baaxa baax waye di nuyu Serigne Tala ak soxnam yépp ak wa kër ga yépp ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax soxna Awa Cham Touba Janat Firdausi sunu bajjen Fama Fall Touba Jémul baye fal set setal gi ci juma jeul ñong koy nuyu di nuyu bu baaxa baax mbolé wa Touba ñepp rek Seigne Moussa Badiane ñom Seigne Cheikh Diaw ñom Seigne Cheikh Ndjay ñom soxna Magal Fall ñom ak soxna Ndey Fall ak Magal mu ndaw waye suñu Badiane Dior Choy ak Njawoti baye Mor Badiane ñepp rek ñong lay di nuyu wa Touba ñepp rek baye wuñu kenn fenn ñenn nuyu wa Thiawen nuyu wa Touba Asalem Touba Darou Minan Serigne Paté Diaw soxna Aminta Mbay Serigne Assane Sok kon Serigne Paté Diaw yalla yalla defal la dowal bu yiw yalla mi ma omat ba musul la faté ben yon waya rawati na nak tay jidi waj tayu magali daru khudous kenn ko nek xamne fofu bokkuñ ci biram ya ngay soy yalla dogal nga jitu jinu yalla omat sama la meñ ba bu jaar sa tour wi tay yalla yalla defal la dawal bu yiw ñu ngi lay nuyu bu baax la siaré ak serigne jabot serigne cheikh gey nay de gep rek maam jaara jew la koy tek ci ay yoxom di siaré bu baaxa baax baye cheikh kewé mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu baye samañang ci kër ñang momit ñu ngi koy nuyu baye sidi fay ci garage u gëdd soxna ami ak mbolé wa garas ba ñi ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré serigne cheikh mbocc bu baax momitam serigne khadim diop ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baaxa baax baye ndjay ca Touba daru tansil ak ku ci melni baye mor diop lay diop sen ca mbacke Touba ya di siaré bu baaxa baax Serigne Ablaye Lo ci Tindodi momit ñong koy nuyu te diko siaré bu baaxa baay Ibrahima Dieng ci Madiane ci Mbar ya ñong koy nuyu du siaré wa garasu daru muhtibi yépp ñong li di nuyu te leen bégué te leen siaré baay Bassirou Ndiaye ci Touba Sam baay Mortale gay ci marché bu sobé momitam ñong ngi koy nuyu te diko bégué te diko siaré siaré mbolem jambour buñ fa genn nak dañuy daal di ciow ba jëlérlu
siaré sunu bayat masar waaw ci ngeen sar sori wuñu ñu koy nuyu te diko bégué di siaré sunu bajjan magen jaay di siaré bu baaxa baax wa jëlër lu yépp rek buñ ko joggé nak jaar ñom rek waye dem ba kër sama bay waye sama yaay bay Ousmane lo momit ñong koy nuyu te diko biya siaré ak yaay ummi ja ñom ak wa kër alé yépp bajjan bu so bajjan lo to ñom bajjan ba bajjan lo to ñom ñu ngi leen di siaré bay biran lo ajeratu ko du juuf ak wa tunu ndogol yépp bay wuñu kenn bay basirou gey bay dam ndjay ci kër mam cheikh seigne bar fall ci touba xelli momitam ñogi koy nuyu ak mbolem wa xelli bay wuñu kenn soxna ante job ci mbarom bay cheikh magat job ci dagaj bay job ndox momit ci dagaj seigne soyu bulo ci ndam ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu waye di leen siaré bu baax leen ñaanal ci barki khadim al mustafa yalla def ci jamm ci rew mi ak rew yu getti yep waye yalla defal nu nayeta barke bo xane mi ngi yundulu niko bay balla jeng don waxe nung koy yir dilam di ci am lu ñuy xor xoral di ci am lu ñuy xentu waye di ci for ci nopp yi ay birab yo xamne lolu ñu na ndox laal suuf ndox laal na fa suuf waye batay deggagunu ak beut sebina te magni di seeni gemmeñ dafa barke lol ndax bo ne dafa amone day melni duko amatu teele ko na xam dafa melni limu mase gut nek gut ci bo ya nga xane mom la magni xamone yu melni dabra nak ye ci aju nga xamne niti adini sax da nañ ci def ay poète ku ci melni sunu bay wala jam ci man mo nexé mo wax ko Omar Niang dara ñu wax ay dabran ci ba man di toy ak yeen ci daan boole ci Touba bu ko ci ligir Serigne Fallou ba ak yeen ni dekk dafa melni loolu la waye xamna ne rek bu soobe yalla dana ñew te dana toy kon nak nu ñaan nun leedu ci man yalla bu mu hepp wa yalla bu mu yees wa yalla na seddu guy ci barke cheikhul khadim mu nek nayata barke nek niiru barke wo xamne lepp lu nu jina sax naam ñaxib na sax wa gancax gi na guna yittiwo donte ñax mi dañ ko yittiwo wa yalla na gancax gi tim ñax mi bu ko deya bu gancax gi timé ñax mi benu tol du boy tol yi dana set te ñax mi daanu ko meuna jël jariñoko ndax fimne boko sété sa bu borom bi toyele suuf ci yi ci sax fimne yiñ ci jul jariño bare tut ndax bo dema ba nga xane heure yi bi daan jot fekk ñu ginaaw kër yi ñu taal seen yi te moy taal xetax yi nga xamne da daan wër kër yi ñu daan bëgg balay ndoxalal suuf mu lak ba jeex ñu tassare ko leen li doon fumé bu deme ba nga xamne loolu kenn duutu ko bayyi ñi dem diko sol ci ay saako diko jaay ñeek yo xamne ñaar yo ci jaay lo ci doli mu dundal la wer kon ku ko yek barke ngi ku ko yegutit barke ngi ci te lool yeb daawlu am kon ñu dole ñaan yalla te do lo sante yalla bu baax dole gor goru la ci liggey xamne moy taxa dabé teet ku ci sax ci way ci deng dabla hit du la yomb manam ñu dabla du yomb buma ne dabla du yomb nak
waxuma jog di terireer yi daw manam fekk la ci jom ngor fulla fayda di liggey yalla mal sa passeport ci yombu ci te ko xolit gis lum la nawé ku deglu deg ne ci lu bax nga nek bu ko defé kay roy da di mëna roy ci lolu te moy ki topando rek kon yalla nu yalla xeer nu ñep ci liggey ci barke serigne bi di siaré bu baaxa baax bolem ñi nga xamna rek dañu nekk ci dëkk bi nu nekk tay baye xel daara ci tol bek liggey bi ku ci melni alaji bara non koy nuyu suñu baye alaji bu rafeti wax ak ñi melni ñom ñom ñep jog leen di nuyu waaj leen siaré bu baax di siaré serigne modou mbay serigne modou mbay kaddu yi rafet na lol waaj nga de waaj nga wa yaangi waajal ku ko nangu ak ku ko gantu de lolou mom moma jaxla waye ku deglu kaddu yi xamne li nga xamna solo lol te amna njariñ lol te lu wër la te magni dañ newon ku fatte la la fal jombut boy folli ku man la bert wal iyas billahi lol taxuno jokk bay sini lo ñong koy nuyu te diko siar ak bayma yassine ñom talibib seigne fall bobu bañ koy woy dox bi sa bu dema di soñé bayna watang daanam kaddu yu daan genn ci ab deunam mu duko joyel ci mbolo mi nga xamne seigne cheikh mbakem seigne aliou do nga ko am muy asabu cieñer mbolo momu nak mi ngi fi fa tabarakallah te xamna dana wey di fi ne waye jarna defat ab yeungu bo xamna xamna du man ma yeungal du man may soñe toti na ci waye nak feddi li waxe magni di yakarna buñ ko amon fim tollu itam mu gëna bax lol ndax lo xamne kula ca fekk da nan wo kumba ñi nan la wo goor dorus kula gis dorus kuko deg dorus kula ca romb te ko dox ba jup ko didi dox ba jup ko mu xajal la yoon wi kuy wut lu bax nga nonu bu ko xamé bu ko xamut kon ñoo leen di ñaanal yalla doli seen katan ci barke serigne bi lolu la non ci waxe modou mbay may dana jema ñam ñebal te ko ci te deug deug yalla lim wax nako ñepp deg waye buñ ko degge nan ko jefe non ñepp tambuli moy taxa agale lolu mom kenn du ko wérante waye tam bo tambule dañ cey sax te way ca deng moy tax nga gaawa deg jaajeuf wala bu yexet fu adina mana yeb rek da nga ci deg jaajeuf kon lolu tambali nañ waye yal nañ dole way deng baagale motax ma mbay jaxate daan wax nan bul gaawa dugg ci mbir waye bu gaawa genn ci mbir te li gaawa dugg di bon bon gaawa genn ko raw njur njural jab baxut waxuma ne mom lañ def waye ñom xam nga buñuy wax dembu tay tax dañuy bëgg asgor sa bu waxe ñu ne waxna waye di xerolu tay deglu bu amé xat bu wax jeen depo ak bu wax jeen depo ak lamu def

0: 369 27 27 76 369 27 27. Bo ko defé kon ci am lay nañ dublu bekay bay mi ñepp xam DSTV nga xam ci dañ ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu fajj leen ma wër témoignage yi mu def nañ ko dublu mu wax ñëwaat émission bi
1: liggéey bu rafet bi nga xamanteni li mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan te gis na ni bari nay jangoro yo xamanteni yaangi ci diko fajal doomu adama yi mo xam muy fibrom muy febaru sakkat bi febar bo xamanteni ni bari na e yaangi faj tamit ci jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu mérale ci biir kër gi fébar ulcère gis na li nga xamante ni noonu nga ci taxawe fébar estomac gis na bu baax li nga xamante ni moom nga ci taxawe fébar hémorroïde gis na li nga ci taxawe moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbétte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon ku am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di seddali waat sama kulëre ak yow
0: alhamdulilah bu ko defee kon di seer baax waa kër Cheikh Issa Dieng yi teel émission bi waa kër Simone Mbow Xabane yi teel émission bi waa kër Mbala Fally Dieng yi teel émission bi waa kër Cheikh Samba Diouf Sam yi teel émission bi waa kër Cheikh Ibrahima Diouf Almassari yi teel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amine Diouf Dagana yi teel émission bi waa kër Mbaye Diakhaté ak waa kër Moussaka ak waa kër Cheikh Dia Seck Gembamba ñoom ñëpp dañuy teel émission bi bu ko defee kon ku bëgg a faju feebar asthma ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru naq bi metti feebaru bob bi metti feebaru dënd bi metti feebaru xol bi metti ñu amee feebaru digginaa gi metti ñu amee feebaru infection wala nga amee feebaru golopati wala nga amee feebaru yaaf ba kañi fat da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp ku dëkkee Touba si Mbaye bëgg a ñëw tataa numéro 4 bi boo ko duggee saa numéro 4 bi da nga koy wax may ma armée Louguéré boo taxawee armée Louguéré laajteel tali bi jëm sura dox di nga gis benn rompin bu mag bu peinture peinture bu xonq ak bu weex rompin boobu ba fàgsee am na boulangerie am na may am na kenkayere dugal nga wax leen won leen ma kër Sëñ Mortala mi faj di ñaan di seet di wax ci rajo bi ñëw na kër gi kër gi ma nekk pour xàmmee ko bunt kër gi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonq mur bi ñu peinture ko peinture bu weex kër gi këru suuf la boo ñëwee di nga fekk ay mooli mooli bëri yu ñu tegale boo duggee di nga gis suuf gis garab bu tàndorma néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ càmmoñ foofu ngay dugg néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ càmmoñ foofu ngay dugg fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames suba gi 8 heures suba ba 8 heures ci guddi 20 heures ci guddi bu ko defee kon ku bëgg a faju feebaru asthma ku bëgg a faju feebaru ulcère ku bëgg a faju feebaru estomac ku bëgg a faju feebaru dënd bi metti feebaru digginaa gi metti feebaru xol bi metti feebaru ndigg li metti mën ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Wala nga woote 76 926 08 27 76 926 08 27. Sëñ Mbaye nañ diglu rap rap nan lañu tuubalee rap ak rab ni muy def ci dawaaram bi askan wi diglu ko ñu soog a leeral lan mooy rab ñëwaat ci émission bi
2: aram foo ko toppee ban nga ko topp ban nga ko topp
3: seli ba
2: seli nga ko topp ba tax nga topp
4: cent ba fer
2: waxal
3: cent ba fer
2: dugg bu wala rek ba tax nga topp lu tax tax ñaata ngeen ci yaram ah wax leen ñoom ñëpp ñu tuut ana ñu def kan moo leen ciy def ah kan moo leen ciy def kan mooy seen kilifa nee leen ñu tuut ñëpp ngeen wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah kan moo ko wax kan moo ko
3: wax
2: anta anta ci def ñu tuut faat moo ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ci def ñu tuut ay ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ban ngeen di def ci jabar yi wax wax wax ci armel di ngeen dindi njabar yi di ngeen ko dindi di ngeen dindi njabar yi ngeen ko def di ngeen ko sol ban ngeen nekk ci yaram bi ci tànk yi ngeen leen ci tànk est ce que di ngeen ko bàyyi di ngeen ko bàyyi waa tax ndax di ngeen ko bàyyi ah wax leen billah
4: ngeen ko baye lan ngeen di def yeen jaamu yalla ngeen ko baye yeen jaamu yalla watal waxal billahi wallahi wallah yeen ko baye ci doot ngeen ko top allah allah gel len ci yaram gel len ñaata mo def ci yaram bi yett ñu tuddu aysa moy gal aysa bu nek ci koñ mala ala mo wo len ko mu tuddu dañu tuddu ndax di nga baye ray nit
5: ya ko baye
4: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
5: baye la ko
4: waxu dina
5: ñew julli
4: ñaata nit nga ray
5: 100
4: tonti ñepp fo len ray ak fan ak lan han ko len di ray no len di ray
5: dama la xol len ni xulo
4: ma ko ba nga dugo han yow ya bon yow ya tudu nan fatu jinne tup nga wala sharon la ilaha illallah
5: Ashhadu an la
4: ilaha illallah Ashhadu anna
5: Muhammadar Rasulullah
4: legi ngeen ko baye
5: cieñe
4: baye ray nit baye nandra waxal
5: billahi
4: wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci biir
5: di
4: Musa na tuup Musa wa ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا من شرك إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا من شرك دينا باي ناندر باي ها دينا باي راي نيت وحل بالله والله والله دو تو راي نيت موك دوي داف لغي ak lan wala ilaha illallah la ilaha illallah allah muhammad rasulullah wala ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wala ndax di nga bayi lol ha
5: buma xar
4: nga ne
5: wala
4: buma xar wala billahi yow nga ne no tuddu musa ni tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
5: ngeen
4: billahi ngeen di jaamu yalla alhamdulillah
0: alhamdulillah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigne ablay yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam nga rab dañay japp ñu ci ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra be sa bop bu de jigen nga man ne war fa tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassir daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man ne waral fo tolu sa xel mi jaxaso man ne waral nga yéssé lamin comme ni nga yéssé ngom wala nga yéssé ci bëñ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yéene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demé mu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def de mal dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ war way nga wax fi nga nek ñu indi la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 116 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ko kula wo ci benen numéro né la Marseille Mortala wala benen numéro wala du numéro bobu 116 369 27 27 ci ngay woté 116 369 27 27 ci ngay woté 116 369 27 27 116 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam ci dañu bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo dugum yaq nga bëkké def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dëj la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nek ci place ba fa sax ba ngi defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayre goor wala bayre jigen wala nga bëgg am bayre mbolo wala bayre place da ngay wote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme ku bëgg faji fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémul gi am xet bañ bi metti tank yi metti dig ginaaw gi metti nob yi metti ndigli metti da ngay wote 76 369 27 27 boo wootee di nga ma jot wala nga jot sama ndaw sama ndaw su boobaa ndaw loolu ngay jokkal lu ngeen seq ci wàllu garab ak ni nga koy jëfandikoo da nga may woowaat waaye bul nangoo jël numéro sama ndaw soosu sama xel bi bu ko defee ngeen bàyyi ci xel ngeen bàyyi ci xel baax bu ko defee mbir yi dafa xaw a bëri ay lënt-lënt ak yu ci xew yoo xam si duñ judee ne borom xel ngeen wattandiku it maanaam yi tax nit tëju bokk na ca koo xam ne kii mbaxana mi ngay sol da nga koy uppoo wala nga ko ngeenoo day tax umu bu ko defee it maanaam koo xam ne kii da ngay bale guddi sab néeg wala sa kër day tax umu xoromu guddi jënd xoromu guddi day tax umu ngeen bàyyi ci xel tour ndox muy pis di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na yi tax umu ak di lekkaale janaaba nga war a sangu farata di ko añaale di ko reyaale dreer ndéki fekk sangu farata yooyu day tax umu bu ko defee kon maanaam képp koo xam ne kii kumute mi ngi ci yow.
6: يا رب لا تسخرهم ومن سار خمسة ساعة عليهم
7: خير من الله على الغرام وهو جليل جد في ak li ko wër ñu ngi àggu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

0: lolu amna ci la dali lolu cheikh fatakou djom netti nako waxna ci la dali wo señ cheikh khari yang djop waxone ko demal lu wol ma basir neena da ko salal non la ko waxe di wolu señ basir neena biñu demé mom señ cheikh khari yang da fekk fofé ci señ basir naru gannar bobu nga xamne lañuy wax muhammadat mahmoudan at-tandaghi mahmoud nga xamne kenn la won ci nit ñu bax nga xamne ñoo nekkon fofu ak señ bi taxaw nak señ basir lool yu ndé mom la fekk ci mom waye neena mu fexé ba wax señ basir bu woko dal ko fay bayyi bi señ basir yek sey itam ci cheikh mohammed mustafa moy tam neena ba jot xibaar rek la ci aju lepp señ basir ci bofum moko yabalan neko demal wol ma mahmoud dal mu dem wo mahmoud mom dina ko gannaal bu fuñu waxon legi mu ñew kon loolu itam li ñuy tek rek moy mom itam fekk na ko ñew na bi mu ñew itam neena ñom ñu waxtaan ci lañ wara waxtaan yalla dogal ndax bofu ñom ñoo fi ñoo nekkon fofu jëlé fa bañu waxtaané itam ba teunk lañuy teunk neena yoni na serigne makhtar silla ci serigne balla cioro ngir mu xamal ko xamna li xew ba lolu amé itam serigne balla cioro bi nga xamé na yegg nako mom ci bopom
1: wax nañ ni biñuy dem serigne modou sa ak serigne balla cioro ñoo and dem ci commandant bi
2: ci bir rapport bobu mu def ci le 29 juillet aussi ci la xamné ni xew xew bi ba muy xew kenn fekki wu ko cheikh mustapha mo ñew fekk suñu borom jëfëndiko lako sopp and na ak señ balla cioro ñew yëgal ko commandant wala l'administrateur de jurbel ba ñu ñew ba fekk señ bi fu mu nekk ba xam ni xew xew bi am na
3: lay ma jëna xal ci la ci señ balla cioro mom la may wax mom señ balla demand ak ma na ñew ñam ñaare ko ci auto man ak baran mo lu dal do tan lañ ñewé ñu bi len ñu dugg ci biir ak na nga gis ko la xamné li mom lañ doon jëm tam ñu ci dara
2: muy tuba bu ñu wax pal yagu foon
3: waay gis na ko tegn ci batam na tegn ci batam ñu tegul batam du mëna wax na na dara du mëna wax war na dara
1: wax na ñi itam andale nak ben médecin nit ko ñuul xo xamni mom lañ indalé ñëwé moko sét pa constater ba ñu réel ni ki genn aduna ndax señ bi ñu daan dundé ak li ko daan dikkal ak genn aduna ñu ko koy confirmer tuba bi duñ ko mëna gëm rek ci wax ni rek ni ki genn aduna señ modou wax commandant bi nak niko dama ko yobbu ci kërëm gi ci Touba commandant bi niko lolu man na ne ndax bobu bur yu amut ben xew xew yëngul dara amut waye tam nak mu xamal ko niko legi faaw sama kilifa dana ko yegg mu gouverneur général señ modou niko waaw lolu manes na ko yeggal
2: ci demé ci archive nationale telegram numéro 1393 ci le PAL mi donon l'administrateur de Djourbel don rendre compte ki nga xamé dëd bi mo don le gouverneur bi nekkon au Sénégal
0: bi nga xamé ñi dañ waaj tam nañ fofé la ko Cheikh Moustapha waxé ne ko mu ko da ko bëgguna yobbu ci dëkkam bi ñi wax Touba fekk na bobu itam néna mu ko fa waxé mu ne ko lool de manuna lool la ko commandant bi wax ci sax ne ko lool de dina ko yëgël sax sumay kilifa way war na mëna nekk yalla dogal bi nga xamé nga lu am na mu yegal ko lolou mom itam mu nangou ko ci sasa xamal ko sax ne ko nak mom kilifa yi dañ ko yek ndax nangam way nak li tax mo maye ko itam ñaan moy xeyna fofu bari wul jallaw yeengu bari wul bop itam gisu fa len dal luy tekkale ne dal lu ci mëna indi jafé jafé ci bir mbolo ma amna ci lolou itam la cheikh mohammed mustapha dal tam nak di waccay wala ci aju
4: jarem digënté fukki waxtu japp fukki waxtu ak ben ci

0: yeen bokki Touba Mbacké ak liko wër ak
1: jamm ak salam
0: ci fa jëm ciosan akada
2: bo len ko bëgg ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
3: dañuy liggéey aljuma gaaw dibeer alfine talata alarba ba alfine manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañuy ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wéci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yu faj mbolem fièvre yu mëne hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti buñ bi metti bi bi metti ñame fièvre neurologique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
0: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci dina bi sawo mali nigeria ni saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño lu fa gor gi tele di fa hemorrhoid interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c ñosma di fa tiaf di fa estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fat lepp yu jëm ci walu bakam yu genn dere da nga amé febru san wala genn ñu xegn ba ci kuy sawlal bu ñu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yéek ba ci biir buy metti ndoxum siti yéen mbokku jigéen ñi faral di amee jafe jafe perte blanche fu amee fibrom wala tànk yu metti wala nga amee feebaru soqat jokko la
3: 76 926 08 27 mbooleem ko xam ne ci daal bëgg nga jariñu ci wàllu xam-xam wala nga am loolu yiteel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
4: mbokk yi képp ko xamne ki bëgg nga faju si wala nga bëgg ñaanlu si dëkkee Mbacké wala nga dëkkee Touba
5: mbokk yi képp ku bëgg faju si wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéeku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax mbokk yi ñaanlu képp ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
6: rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi jëm sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wañ lañu peinture ko peinture bu xonko mi bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté Mbacké ak Touba dëkk yi wër Mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïsere ko sa WhatsApp wala nga aïsere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wañ lañu peinture ko peinture bu xonko mi bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warwaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yàlla and ak alxuraan karim moo tax ku ko jëfandikoo sa aajo faju numéro bi mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76

ab société wala bërëb liggéey kaay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayre góor ak bayre jigéen wala nga yar place bi nga bëgg mu dox marchandise mi mi ngay jaay nit ñi mën koy jënd góor ak jigéen maa ngi ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil la ko yor nañ oto yor nañ moto ñu indil la ko wax la ni nga koy jëfandikoo yi ñu lay jox day ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim moo tax boo ko jëfandikoo sa aaju faju mën ngeen a woote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di woote 76 369 27 27 woote leen 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woote ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar ulcère feebar estomac feebaru naq bi metti feebaru bob bi metti feebaru digginaal gi metti ndigg li metti bañ bi metti wala nga amee nob bi metti nob bi xasan bët yi xasan ndoxom siti hémorite man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 jërë ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jërë ngeen jëf.

may nama lol lu kawela delotina santati la bekna ci yow cheikh mustafa man ko bëgg ma ko bulé may nama lol lu kawela delotina santati la bekna ci yow cheikh mustafa cheikh mustafa mo bari jom jikko yu sel yuñ gëreum nga jikko wo ñepp gëreum sa jikko

kune ci sa khalifatu ñeen fukki at lay mustafa ki mustafa am aminato ke mustafa am aminato kune ci sa khalifatu ñeen fukki

bataxna djum nekul mbiram ngir bu amé ñu ëpp djum nawna la man cheikh mustafa aïsat mom lu mu waxon khulqu khairil alamin salla ala hudil amin qur'an moy jikoy tafa yeyaw nga ndaw yego mat waju ñoo nga dal di ko may iskhadaita hajatana mustafa hani nuswai yeyaw nga ndaw yego mat waju ñoo nga dal di ko may iskhadaita hajatana mustafa hani nuswai

0: nunañay
1: jerejef Serigne Maodo Diop jerejef ndigal li serigne bi joxe moy na ñepp yek ci kaw tok ci kanam tuti inshallah taala ñu jallale kat yi nga xamne mo fi wara jip lolu moy ndigal li serigne cheikh mbacke mom serigne ali mom cheikh mahamoudou mustafa mbacke joxe xam ngeen ne digante darul qudus ak bi mi yeb tew nañ ci jotaay bi ci ndigal serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina mom cheikh mahamoudou mustafa waye njabot gi yepp tew nañu ngir jafé sen ndigalul kilifa waye ngir daga waxtana lenn ci njabot gi kon ndigal li moy na ñepp genn ci tabisi ci bir mbar mi serigne bi dafa xone na ñepp yecc kaw turbine bi inshallah lolu moy ndigal li kon na ñepp yecc kaw turbine bi lolu moy ndigal li serigne bi bismillah waaw lolu moy ndigal li serigne bi neena na ñepp ci kaw turbine bi lolu moy ndigal li
2: yow yaram nga ndaw weguma waju ñew nga dal di ko may iskhadeta jatana mustawani nusway yarma ndela te mana dem yow la bamba def sunu nday

bingangoy musaba damul ngam bamba sa amul ni doy yow tu babbi joxna la mbek bamba dañ ko da defu ay am nga manto am gagalen joxla ay

limu juroom ñaar fukk ak juroom yaar ci ay mustaf nañ koy durus doy nak war moy adya say xibamba def ci dunya kamil yaman nar mu gañu bew ya ma far ko tarikh ci bisu bayam ba ngir mustafa gamon go moy bisum ba bisu juddom nga te la delu fatu sehir sa dem batin ba de sayatu motax ni gam ñele ngay jale ñele di nokel ñi di ngeen tan yale Cheikh Moustapha Maké Cheikh Moustapha def li ni ñu magga Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Moustapha moni ma tarikhal ma yow fi Touba magal gumay fatali man sa bay ba te bum jege ak laylatul maulidin nabi kon din nata ken dotu gamo si yebi limum jurom ñaar fuk ak jurom yar ci ay mustaf nañ koy dirus de nangwar moni ma tarikhal ma yow limum jurom ñaar fuk ak jurom yar ci ay mustaf nañ koy dirus de nangwar moy adé cheikh bambam ci dunya kamil yaman nar mu gayu bew ya ma far ko tarikh ci bisu bayam ba ngir cheikh mustafa

tammo ñele ngay jaale ñele di ndokkel ñe di ngenté yaale ku yobbu won muhammadul makki mo delu jël ci ahmadul makki ngir bambakat altine la muy ci yalla allah balan ko rap touba illa noné la ngeul makka defoon fa tayba harfan bi arfin da maton ter bu gisna mu nan saru gi man du fatu man damba daitu di dem fu yaatu karamati kitabu man rafa'ani bihi ila al-jinani musnafa'ani

saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp xaw wotel ko ñepp wab ñew jaarama ngalam je cheikh musa mbake jaarama ngalam ye magal gi andi.

0: ay bambaya senja di hak serigne abbas ndusobe
1: dar khudus fakup serigne touba cheikh ahmadou bamba khalil rasoul lambo ay jeul yu feuy fi ci beuy ci bokku ci pak yi nga xamne ni ragne ko nañ fi lol nek fo xamne ni serigne touba cheikh ahmadou bamba khalil rasoul def na fi ab dir bayiko fi dem ci tukki bi ginnaw bu mu liggeele boromam ci njaare ba matal ci taxaway ab cheikh mohammedou mustapha mbake mu jeffe mbolem digal yi nga xamne ni cheikhul khadim bayi won nako fi doli nak bokku na ci ñaar ci fan ci yoru muharram bis bi nga xamne ni ci le serigne bi tanon dekkale ak boromam loli nak at mu jot njabot gi ak talibi ak mbolem julit yi diko dundale fi ci daru khodous lolou nak day firndel ak mandargal daru khodous waccu way wi nga xamne ni amna ko ci dekk bu tedd bi di Touba
0: madel ci wo mouride dam wa diko degg ne manam nan wuy Mustapha al-Mam jitul mouride bamba bisbam jele ahmadou dam